za yi ta fo yinun za sigari la ro kawo kina shamu indiye yin gonu ko ga aduma la na so yin la wati la yin hantun mi intelligence artificielle la an mo gine pe o i bene ga no kuna goido inzante yinu bene do in gabi ganna kuna dei baza kasiman na shashi o loyo in do kan me la so wan wanu kan gonu ko za na shashi ti yo kan guba in lo kawo kina bio degrada an un seni la wati la di dona na kiu abage no se kabisa gibrizon fo na kai un ganna kwa te romiad wadai ateko ko kare tutuma kate yona labari tila likiu abuwa na firigi wanwan yonu nyedibu. Labu sol mwi la wetila nye khantum. Kasi manna kreati doa kame nto soja fu kameme boru hinza. Nye mgonu kukiboka safaruka anahima manera inme mwi safaru mwi haraka wanwan yu awin siniga nye nukweko gonu. Labari tila kawake lwe mate nye khantum me. Gibri zonfona inwi nganna kwa yete romial wadayi ate. Nomi agorono zana sara jirubinka na warankaki nidu andugunte awin gibri warankaki nitakinte. Halika na wakati yo kukari tutuma kate la wati la di anakulpai lamba. Dikita info mwi la wati la nye hantumme. Kutonu mwi noru adaka adwa kame. Noru kan gunani ya mawa. Naru kan mwajine puwa inkate kabisa naya. La wati la di anakulpai hantum. Imbini naru ka lenformatwe mwi la wati la ifo nye hantum. Kasi manna fariyo mwi haraka wanwanwe indwa kame. Alfariyo maini kanga. Bele mwa wakamba inika farite. Zaka kago mnansi gonu koba. Sarati wanwanwe gahinza kangisi nse. La wati la di anakulpai lamba. Idia ibene mun gwamnati ko kare tutuma ka bayani kate za nasara girurbin kan nawaran kaki nido ka kwena nasara girurbin kan nawaran zaki ninza labarci laji ana kulpai hantum yanzu turkuna khunu moroborum we bor harbor ko ke nar kusu o talato labarci lo so sono sen suni kabisa naya san naba yene gunu kun warba me kulpai sai dak suba larubana

lori do balẹ lemi omo ya buru iyan re mo mo asinju mo fi nki gbogbo awo omo e karo ejire jake jale gbogbo ile agbaye patapata pe aku jijire oko ijoba onisa eni kokan wa lese adele bari arina kore atajere fun gbogbo awon loja ni ojo iteni ojo ini tin sojo aje ojumo kokan le ni 30 osu kejo odun tamo si osu ogun odun 2024 mo ki pe eku dede wo yi e wa ba wa lo lori awon ilana akole awon iroyin to nlo lati inu iwe awon iroyin la o si wa koko bere pelu iwe iroyin tamo si la nation to wa si alaye lori omi yale ni semepoji to je pe ipo yin tamo si plage o je ami pataki kan ti o bere si tesiwaju gidigidi iwe iroyin kan si alaye lori igbimo ajo tamo si CST ipinle atakura ti ati fi lele nje awon ile ise ti nwa lodede awon ara ilu iwe iroyin tamo si lepo tansel se alaye lori idari awon unje tan fun awon omo ni olede obene leyin awon asise ajo tamo si anan tin sa ton se lori awon

ori do balẹ le mi omo yaburo iyan re mo wa seju mo fi nki gbogbo awo omo e ka ro ejire jake jale igbogbo ile agbaye patapata pe aku jijire oko ijoba onisa eni kokan wa lese adele bari arina kore atajere fun gbogbo awon loja ni ojo iteni ojo ini ti nsojo isegun ojumo kini ninu osu kesan odun ta mo si osu owewe odun egba o le meni din ni ogbon mo ki pe eku dede wo yi e wa ba wa lo lori awon ilana akole awon iroyin to nlo lati inu iwe awon iroyin la o si wa koko bere pelu iwe iroyin ni lati mo si fraternite to wa si alaye lori igbese ijoba lodede awon ohun ogbin wa je ojule ise ta mo si se na atile bene ti nse ayeye danleko fun awon ti won se awon ogbe iwe iroyin kan si alaye lori ogborun ojo lori idari oye ni ulede bene sibe sibe eni wa won gbe ta mo si romi aluwada yi ti nfi ohun temule fun idagbasoke o iwe iroyin ta mo si la nation ona wa se alaye lori idari eyi ti a mo si ER intelligence artificial ni ulede bene ti agba ipo keta ni ile awa lawo dudu iwe iroyin kan si alaye lori lilo awon ora eyi ni apere pataki eni tin se are ulede wa iwe iroyin ta mo si lo matin ona wa fi ohun tete ogorun ojo lori alefa iwe iroyin ta mo si decryptal info ohun se alaye bakana lori idari awon ibuna owo ni agbegbe ni ulede bene kutonu ti mura idagbasoke iwe iroyin ta mo si lo matinal ona wa salaye lori alefa eni wa won kilo ta mo si romi aduwa dai ni ulede bene si ogorun ojo re fun ilo siwaju iwe iroyin kan salaye lori ila lati ero na manamata mo si sb ojule ise yi ti npe gbogbo asibi akesi o iwe iroyin ta mo si labusol ona wa se alaye lori igbogunja awon ewe irobi ni ulede wa awon omo ogun bi meta ni won ti gbe lo ni ile idajo ta mo si create gbogbo eyin olugbo mi awon gilo lati lo sibi ipari awon ilana akole awon iworoyin tojo teni ni mo lati fi to ani eti pelu iworoyin ta mo si le telegram to wa se alaye lori igbogunja awon ogun oloro oko ge bi ekta kan ni won ri ni eba opara o won si ni awon ilana akole awon iworoyin tojo teni ti mo lanfani lati fi to ani eti pelu omo yo awon gilo ta mo si michel dosumu aremu omo asenju mo dagbere fun wa pe o digba die ibere ose yi ayo idunu igbega ati alafia ni ko je fun

ati fi na won ibi ni a o mu awon ibi tojo ti ni gure mo kin pe ku asiko wa je ni asiko yi mo si alaye lori eyi ti se ogorun ojo ti eniwa mo bi lo ti amo siro meduwa dai ti gori alefa awon asaro lori ise to ti se fun awon asiko yi asi alaye nipa re awa so lori agbala ojule eko giga ti adubo titiro ti egba bakan wolule ti won bere ran lawa lati je ki won se toju re ki iwole to de eyi to a pari awon eto ina ni awon olopa sobodo ti won na won ba awon ti won se seku se lori awon oro tan pe ni kineti ti won be lodo awon olopa ibi ni awon mu awon itojo ti ni gunle mo kin pe ku asiko wa omo ya aburo yin ta mo si Michel Dosumu ni oruko mi arabirin wa ti a mo si Meulidi awon ni won be ni ure ero ipade wa ni ale ni agumesa koja seju midogun ire o digba die

0: السلام عليكم ينزل تركو نروكا نمورو برو نوكا دي وقتي وطنو كلا كريتيغا يفويو انتا بامي كل بيغا ان اندكو غونونا تلاتة نسارة جيدو دبينكا نوارانكا كيني ايدو اندو ايغانتي امون جبري سنتيغانو ايكو يكو غونو سنبا ينو يغونو كوموار بامي كل بيسي لاكر كانو بانا اسو ان كدنيغا ان واري وكان غون لاكر تنوغا ايكو مكاننا لاكر كانو وكابيني لاكر كانو غنون ايكو مطنطن بامي كل بيسي ikpe masura ma ikulpe ibaba ma ikulpe safari nka ikparo kini mefo nogo bi metega ikingbete hunhine ni adiri kwe ba hunkuna faika ibateke la bozi rionu inwinga na kwe romiada wadai jibri zonfono ateyako digo ba inki andu inza na jibri we dea hun akwe sawa jibri zonfo mama na ka inwinga na kwe romiada wadai ate dea jibri zonfori kuna ahima imbe ifo naifo inhinikate ni ya de ibaza nuru nasiru iya kake kite hon kuna mefo iba fagiri te saadi imbe jibri zonfo kuna inu ingana kwa ete romiada wadai ifo in ahini kate ifo bine igonu kuba na arani ni ya deri kweba fai wana ono ka ibate naduka nuru nasiru nuru nasiru ina hoyo
1: no ya alfa tanko ala fiano nam ami ami ami ami
0: ya fefeti lafo kwe kogoni kamioga ima nzanose tamatama nuka yikite na inu infayi tamatama bon fefeti laka iba kwe nanose kire oka noza orion furu nitu ifo ngonu kukia kasima na kibu goba mwinga mbofiri me nye kibu ya kama mwinga mbofiri kuhina kubabe yo nukha nogu nakoyo kibu mwe gina wanu wani yo nogu ba ode sari kodi mahini kakeo lakari kanyo bongo giri wa mwin kibu yo mwe gina wano kama mwina nye na mwin noruzebu kimi na afo kamo zaka kama ngonu ku kibu mwe gina wanu wani yo dinera numfosi kano ba inikadwa ya ambara soki nodia orion furu nitu ana mwinga mbofiri giri wa bongo nukha nogu noma no kinkwe deni ndo nobi denki orion furunitu ifa mongonu kukia kibu mbegina wanu wani yu nina kwe kogonu kama mnumfosu yu nikagarasa naduka orion furunitu boru orion furunitu di konya kubabe nuka ima unanena sae no koyo mkibu mbegina wanu wani yu okwede tamata mabon kibu mbegina norudi ya kaguna nina norudi zebu kimi nafo mani mbuka kwe kogonu farano kawo kina okidama nina ngonu deno adito mwing otoga cha urudi tesam chaoru mtesan dikifo uluka uro nobadi mwim lakriki poto biri kawo kino pilon elektriki do kifo nobadi nuka ngonu ko kibu ungina wan wanyo nabukate nindono ngonu ko kibu ungina odinera mgoidona bama nopwe ko gonu nyeno ko ba odi nyeno na fo lambo ke au bine wazapu do kameno kie ungina wan wanyo kano ba mbaka nanose fo lambadi nyeno odan 01 62 43 68 60 iki no se fo lamba de nyano 01 62 43 68 60 WhatsApp do kamena 24/24 kini naru kazari wenga mbogo nuko ferio nyengo nuko no batu tamata mabu naru ka orion furunitu no nko yo mayike bugu la kar kanobu mogine ko yobu fefe tiladi nuka iba go zeri no sena fefe tila ka iba ko na no se kere o kanu za no wi radio fratente awun kebu di ka afrika okina sefima gwirona ka ku kari totoma no kinte maburunga kamme danyo naduka labari wingbe wing haraka wanu wanyo mano kibara safu iyentena giri iyentena ka radio fratente awun kebu di ka okina sefima ana awun gambuferi ni kango ba maka sadi machoni ndo nguna bpc no awubine bak nonguna ana kia foko gabu labari mbe mwin haraka wanu wanyu makadia doka me radio doka meno akulpei banochiba ne ya sefima kebu guna ka radio fratente ya guna yu radio fratente kuna idi journalism doka me bankiba labari no doka mena radio makia mwin teknisien bankiba pilotage de drone nyeno drone dikan kinsa mabon do ambiyoza heka hima mwin azansi okulpe banochiba kadraj boni kamera kotoyo naruka wan alamari bano kiba infografi kasi manna antuyo nabia teo akulpa yi wun zama nungbe gina wan wan yoga bano kiba montage et réalisation audiovisuel di nyeno gweri kulpa yi mete gamba yore ma hinsa ma boryani radio do kameno television do kameno sefima deno wuro kebu di bano kiba obeo kebu guna ka gono radio fratente kuna parakune edo kanada gweno yi gonu iyo na kutebu zino yi gonu kukire guna radio no ka zama nungbe gina wan wan oka ima radio do kame na television do kame yino yi gonu kolu web tv agoni ise maya kaka aki bor kirikiyo ka kameno noba no koyo dan man kiba labari wingbe wing haraka wanu anyo sefima safu yenteo agonu kwa wing solo wing haraka wanu anyo te deno ko che woni ndo abaki no goni an kibor beri mine yogo no se deno go nania ono ko dam an cheu sefima kunani bado fo za sosu wa guru iyaku kakwen na wukiri guru iye za wite kakwen na 19 o manaru ka secretaria radio fratentedo o kano ko mano full lambo o kano ba in kake deno ban geno se full lamba sinti odam 01 44 21 75 00 awbino odam 01 66 93 36 17 naruka sefima radio fratente unkie buguna kana ungambo feri giri yente wina ngonu kono batu kana no koyo sali maki gonio borberio subana ria sefima unba directeur kanga ke raul steve gonu ko nyana na kamela mfefete ladiga nyaki ma kabuno mfefete ladi nuka iba gobzeri no sena
2: no moroboro ibe naruka fefete lo kangono iri kameyo kuna mama no kwe ko gono ifoyo onto ba me kulpeiga ige kalka oleza na noyo kadi iri pe ba onkuna iwi ganna kwe romiada wadai gibrizon fo mama no ateya hon homar ko boro talata ka sonna batru khandu igante an gibrisinte nasara girubin kan waran kaki nido kaga ipe ko gono na gibrizon fo mama kai wi ganna kwe romiada wadai ate aima imbe Gibrizon fori kuna ifa hini kate. Haraka wanu wanyoga. Dea hini kafaji yote. Nuru Nasiru inake. Mefo iba faji yosiri ya ni. Ina huyu Nuru Nasiru. Mete suru.
1: Alafinu.
2: Ikwe maiga.
1: Ami.
2: Ikwe masunofarani.
1: Nam nam nam.
2: Dea Nuru Nasiru de ibaza. Iki wingana kwe romiadu wadai. Gibrizon fori mamano atea. Haima imbe Gibrizon fori kuna ifo na ifo ahini kate. Mwongine kwe indoka me. Dea ihini kaya kulpa ike na ama. Igo ba o kise gina meteno di gibrizon fo kay wunga na kwe te giro miyal wadayi ate zagoro amdu inza na gibri we nako
1: to alfa tanko
2: na
1: za no kakwe arkusu yodu kulpay afo girman te rahante antono kulpay ga mbaka achi irikparku gana wane harkusu yodu kulpay kangon ko hanga garute ingwene misyon ga webro kakwe halbro kulpay imarute kukumfo Dirba gunak te masa ingone ganna kwe Ronald Wadai.
2: Naam.
1: Pe bare fono ka ana jibru zomfo. Ka tegte petere bon.
2: Naam.
1: Ka zamuso ina nane danga. Ka petere o nase. Na gunde fo. Na bininze fo. Nya bon bon masa nya na kameza. Ka teke. Ka chika nye. Nye ze ka masa nye subente ka bine ganna. Bine sara. Nya dika masa nyo nye bagbe tegte bine ganna inze o senu. Nye de minye bonbon bara bine ganne zeno donc nyana kameza te masaka zika teke ho masa jibru zon foka teke ngone ganna peru non wadayi del baguna te masa he kulpe kuna we bro kakwe halbro wendia alwasi akwe bare fono ka ato bamega ne habila sabio ka zaza kanye bagbe teke bine ganna kuna donc akwe bare fono ka bame bino yew nyanga batun ne nalla sabuka ana mekine sama ir kulpe se kayr bara bene ganenzo ka abente kagbite
2: ya nuru nasiru no baka ki za indu kasinti tetari waza waza meki no kaza agunku ga gana
1: agunku ka gana te kashi man na ka ifo dimi borono ka masa tete abi saka ati anwone campagne
2: nya
1: meki no ka kinku ka te da mekuna nya buru kinku
2: to maka
1: de no bira se ka bi tete akulpe ndia Watu ana meki na udi tenu nye brodon su tamada yuka abente masa kasintini demete ka bine sintini teno masa nyeno masa abombon meki na uka zekite masa nye bame gunu kugunu nite kadia ka masa au ka asinisini kulpe asintini tue kukua gana nite nomu
2: dea noki kimi ana meki na tutumaza waza waza di nane di mbiri nyese nyeba kukari tutumate saudi idi ana meki na uza za alafia indoka me alafia banna chebu hindo kamme faru hindo kamme bon anameki noza paya kakaki ganna wanyo ka nyo nabene kwa sire kwe kogonu mbini den sinti naruka alafe hindo kamme nuru nasiru ifo yungu ganna kwa yeti urumyalu wadai ahini kate
1: alfa, alfa tanko
2: naam
1: baada na gubeka masa chimi nyelu tukubo gubeka chimi heka irganna kpe
2: naam
1: urumyalu wadai ajibri zonfo ka aki aki na ganna pe bire ganna okura pe bare fono ka kimi barigi gunu kote ka himan na ka masa ho boro gunu logutoro berberi okura anaki privé logutoro privé okura wo aki logutoro berberi ka bare gouvernement wone nya masa anwone kario sinte kifo nya aki boro ga wone alafia agnye kotono agnye kotono ka himan na ka masa borfo gunu nsin na iko borfo gunu ka ngo wala te masa dame o kwebara nse masa abi dajano donc nya masa nya ki ni boroka masa nsi na ban nya su mwana te zanye maka boroka meni kan si na ban te ni boroka mbara beninwa nya nsi na ban te masa nya de ben te kake tamuk te lukuturu bir fokuna ya nya bara gouvernement wene he ka bara te masa sinte kan dongo chika de mpeg te masa abi sage femme yo no infirme yo no docteur yo no kwebara fono ka masa den si nan nuru abi babi yo sinte di ah nchinkan jisikte jerefo nyer ganna ko chikachi nyesu banyama yar kamanyadi nyesu banyama yar te kadi heza din tema
0: buyo no
1: mbaka garte lole ka kin ko wi nyango kana borodi masa den kana borodi masa nyandika masa akwesi nan no te magisi jerfo dom seni nawo nyam masa ka ka nyaji boroga ngun alafia bisanya hese gulu ko kulpe demi borodi no nyambaka bui borodi no masa nyango ko bui don borodi masa den sina banite ifaga na masa sun te kam babu don ababi ngune kam medan yo ka bagam tente la kuna alfa tako ni ndono masanya dika masa sinte kade o ka masa kamba kana zai komdi za docteur za sage femme za me fume ko pay magine te kama borodiga ba dala ko maso barakte ndo mozo ba bo banan te masa benite masa kaka ko ha he ka kinidi kulpe sa di masa a kulpe abre za masa ananye zetere dog de dedna donc nyen zetere ka dog te dedi mbaka ki we borono hal borono afiso ba
0: ana
1: afiso
0: donc
1: so benite
0: ndo kene gwar ko so wezi no ba no mbara tali kambara norpe dede nanza nyeta mata mabon
1: tamata ma
0: to ye makwe babu
1: makwe babu
0: norhangina
1: donc heo kulpe ya nante aki asin na webro asin na halbro asin na wendi asin na lwasi kakwe bare fono kama sam binu yew na ngone la sabka zekte masa habi babu do hin do kamina demete donc derba dede dizekte no masa me ya suko ngarete abi igenna ko yolo wadanse
0: nyadi kimino me
1: ya suko ngarase
0: me ne lokotoro fo ya ko gon gwegino fo bon we you know don't go gazio zaman say we kulal mado fo go nka ya kadame
1: maso ba before mo so ka take the ndo mum magulete mo sa nyo zane komyo za mum ndena honek te kachi ganna pe ya wurum te lugutu kunam wala ba fo mo kire nan te katu no za
0: before romi wada yi ganna pe kaka
1: kaka abi lutro biro kuna donc ki fo ko mo sa nya pe nan te katu no kachi ganna pe ya kane lutro biro kuna ya ayi pe ma bi ipe ma na mo sa he kaka na ki yo nyo se di he kaka na nyeze tele dobio di ikpe mo barka de maga
0: ya mo ikpe tere mbon su ta mo ganna kwe baka
1: nya do su be ka masa ganna kwe baka
0: nya
1: nya na ngirisi tendo masa ngirisi o kana ngirisi di alherno ba me mu abi gabme de mete alherno de bi ka hi man na ka masa me kini o kaza ana bo fo fa ba te keke odi bi fo ba fa ka se ni masa te tendo mu ana fa ba no me de mi aki mama ba diga nya a hansi no kan ka ka ndo kulpe aki mama nga nya su ba nyi mama e fo de mi borono ka masa de na la sem gunu te tim alfa tanko ba biyo do kamedi asu horena kahima na kama se babyo do di he ka barte masa nyenze te dobu akeno na kin kakati nyama abi nyenze te dobu te babyo do hin do alafia no ajine te habi demba pe ki gino se mogu na gamu na alafia demba pe ganyi se mogu na abi gamu na alafia bai fo dimba te te se mogu na gamu na alafia donc nya bombo agu na ka nya bara bono zanga iri okulpe donc ho nya bara bene ganen zero ana kinya makaku nya babe nya bere nya keyi nya abi koyo kama san sina barite ko gure lutu di nya mugu tabante obi nya manki kama sa nya basi na e kaya su abi ngo walante ndo nya basi donc nya dika iri okulpe iri bare no nya fo babe fo alfa tanko babe do kam
0: sura me ka no ki ala fe ndo kam no ka buise gibrison fori kuna e ka ate no gonu ko ki woka kimi dede na boroza tamata mabon wayo huno no buyo no sube urgence do kame de mama akwega kokorba manduka norsenite nye ya kaki kasima na gbegina foka don si lokotoro yo nye akokari nye adam
1: yano.
0: Bifo kwene ka kwe kulel mado kame zen konyo no lokotoro no woka gonu ko zen konyo kermano nye kulpa ibine ye
1: bame la karkano
0: ala fe ndo
1: nam
0: de tontoni sino ibaza ke gudo kame
1: fo
0: yun ganna ko ete rumya do dai ayin kate
1: abi de ba gunu teri ngore sukulu do kambe magunu tendo dum zako kango chika masunoro banante za 6e hele classe de 3e ho masai ka kweka nya dika ko webrodo kamena woni ko sene wo donc webrod masa nyan ade ka dika masa ah za 6e te ka kwe 3e ka ko 50 noro banante no masa il faut que na masa nyebe subente masa ka kame dante ko webrod se demi ahiman denki gouvernement na ko webrod abi ko webrodo gabia
0: za 6e be za ke bu kene
1: za to bu ke abi yuru do ali hele ka kwe na terminal donc ho masa nya dika masa ko webro denki ko webro nya gouvernement gon ko ko webro no gabi a gabi no de ansu ke na abi bongite ansu ke na ka ki bedendeno ansu ke naka ci awane wedo makoy haru zakte awu ahima ko webro macho ko gunatila de ambaka gisite gorgo birfa da sinatila meta bete esu ben ka gisiba nya dika ka ci za ko webro ka dendena hekte ka ci webro na bara za ko yuru dodi heli ka pe na muso heli anduna sepe ka duna bpc ka pe na baki nyeso bamso ko webro fama dela fa barakte he ka branya gabi he ka branya cheyir te masa za kwara kam kam yodu kulpay nyeba abi imanite no te ka cheyir te ka kana ir bene ganna ko webro kulpay madwakte ka to ko nyaayo mahina zobu ko babe mahina zobu donc he o kulpay masa zani do kamme nyeba me na kamme kom docteur
0: asse la seconde premier terminal
1: nyana
0: nyari tonto
1: nyana nyari tonto te masa
0: su dala bana
1: ba dala su banante no masa kam na su ko dala bana no alpha tanko me a kinite ka su ko warite ni wona ganda kwero lol wata ise a bo fosi banki ani baras ba gum ke abi asana kwe su ki yusu kan ya ne do yu kere ko kanu alfa tanko
0: de ya deri kwe ba za yi o te gina kawo kina septembre ibadia
1: mama
0: de ya ke bo inzi o disa second premier term en wu boro kan su ba norbana
1: yano donc a culpe mas ba me basida no ka a ganna kwe mas tanga na gun ko te chimina gun ko te ba me basida no kadika mas ni kan de gunna wobe naki halboro ni kan de gunna ku webro masa za yuru do masa ka pena hele terminal ka ba chok de masa
0: di fo ganna no ka zeri webro ga ya
1: eh webro pe bare fo ka mbe ka il ganna abi mo ne ganna pe bine ganna wo kona ka webro tre donc in sinka kula na webro za ganna chindi kuna donc masa ni nyaka nyaka o nya be ka masa ku webro ay mama sa nyama kula nanda
0: bi
1: sa di webro ma chu sa di ka di ka masa il kulpe ma do ak te ka be te te ka ya sa ima mu ka ndi halboro ma di webro sa di il kulpe ma do ak bine ganna fansa
0: alfa ta kamay fa ya kata kwene
1: alf chob winze do kamel mbaka galte masa za ko webro abi chob wi dodi mbaka di a kino chob wo kul tay e ka bar electric do kambe e ka bar hari do kambe nyesu ba ko mo gulu te zekuna alfa tanko nya bine su ba masa maki ka ko mo gulu kube kuna diri ko fo gulu kamba hun ku 19 ka ko fo gulu te kamba hun te 18 class yo kuna masa kube chun ko gulu alfa tanko maître maduka handu te masa nkindi ka masa tosh na ba tonu de obi masa ma porta ka te masa ka tuka abitek tendo kul pe nya fu tire kuna la pade sin ko gulu nya dika ka ki a chobo kul pe masa ima masa maletri ke dangte alfa tanko na abi hari hari ka masa
0: kulpay
1: malatik dam ma zalatik na hari kulpay masa madangte ndo masa alfa tanko ba me dimino de mete agana ki ka ana har da webro ana ki halta halboro il kulpay bina yuno de mete donc ho masa de pe ko he za dimite masa f abi la bar za dimi ino duarno me a su ko bina ya bi su ko yewte na ka kuna
0: bu kebu go za mili awaranka nyenon ki
1: ma nya bina dangte ndo mo ho ka bina dangte masa ho hele makina rentrer matona kulpe masa ba me basi directe masa hele
0: masukina ka meza kan don na kinye za mili afo nyeno ngisigina
1: nyeno ngisigina
0: roza ka kwina waye
1: wo
0: no mete
1: mababu tengo masa mili afo ka dangte no masa hele ka kana ho aganandi asinka horo tel masa ho borodi ka beteno alfa tanko anaka anhore na bine ganenzo anaka masa ankika andriga tekte na bine ganenzo akano ama bine yewu kiba ama lakar kanu kiba te masa bine ganenzo mabeka masa ba me dimino mabeka masa bine kuno ne gunu abere ma hun wani na be abi ganan wani abi kuna demete
0: don ko
1: mo masa ya kulpe masa
0: eba alteno sinite yino na ke window kamete de ahima imbe anan ke so so ba yenki ngono gaino
1: nam
0: de ahima imbe alfario do kameno domi alfari kere ganasu tangarite
1: yano
0: ifa ayini kateni ni kame
1: hon alfa tanko
0: naam
1: mbe saka na premier utite
0: naam
1: premier utidi meo seno masa ahini kabine yeo chiba harfari yo guna akuna kame betere yo guna akuna abi sekte mwani mwani ya guna pte akuna demete
0: naam
1: iri mwane vice president yana abi borodi heka abarakite masa dena kbete gana kuna ya nya asariye ka ima kte mwani chiba kte mabine yeo chiba sedi vice inwe vice president yana gana abi bine yeo chiba kulupe seme demete
0: naam
1: hon masa deri sinti mte deri yo guna ganyi kachung pe ganyi kte no masa demete irma nyeri binangunu ko dia edika masa irganna pe taho ronel wadai amone jibri zofo ka gunu ko teo ka telte mama demete alfa tanko
0: boro
1: zofo na mama masa a jibri zofo mama ka telte no masa fariodo kame mbe ifo gana iri pe ganyi ba a choni kanna habu fari ni kanna so ya fari ni kanna godo fari ni kanguna kaju demete akuli pe te masa mono mo ganyi no nguna fadema ko makama semba mo farno akulpe masa nyanyin te ka kula nara soja
0: akajo
1: mama habu kulpe masa donc ni kan ba dumro ko ne ni kan ni te ka ko to mama demi akino engrais bo fo masu jebro ko to te na engrais duri demete nyen na engrais o zemite na habu abi subu safari kulpe kama sa dum boro don chunko zagte masa mu walani no he kulpe nya garante sare do di kame ya ki mahunu te nya di seni te no nya ko kulpe te na masa abi bere gana nguna ala fiano demete nya ki mahunu te abi safari di seni te nya kana safari tago nya he ka ya sa bu gangu ni no ala fia demete nya masa ba me gunu ko subu safari zagte masa ko bete na nya ba me gunu ko anwa afani wa alfa tanko ko masa ker gunu ko gani di tekte masa demi akino ni kan kula na gani de he ka barte ngule gani di ngule liba mbere ba din namo donc he o kulpe masa mbaka ga de masa de pekte masa abi gani nodu kula kulpe asina webro asina halbro wendi al wasu kulpe ba me gon ko gani teno se ma pe gani ma pe din namo gina e mbaka ki par ku ngule autorite o singa pe gani ba
0: monso na gani kasima na za so ya dono mono akajunno habuno nyen na zakafo gisi na ika de noto de akweko baroza kilo fobon dalenka gonu
1: mambo
0: te borunsa
1: yano
0: demete
1: demi abi kilo fo kama
0: la sano borongo nuko
1: a wona gasano ba me gonu ko tekte ya demi ho
0: mi ganna su tangarite
1: ganna su tangarite alfa tanko autama bine gan abi parku ganno dana hunu prebe na cheneno
0: demete
1: mam he hado amon ko sen jama sa demi ho masa dana hunu prebe na cheneno demi kayi manaka isu hore bo ana ba biro nyo kangonu te biro kunadi ko pe ganyi
0: ba me go sinti ko
1: e mbaka ki wona abi adamu idrisila alaji demete abongo na ganyime si adena abongo na ganyite dende anwa na gwadu ganyite awu tabarikalano me anadirina teka kinya su pe ganyime me akin ko pe ganyi mbaka ki masa abi otorite ki no kulpe kan shun te kam ma ke te kabirani demete kulpe gu na ganyino den si na su yambo mba gwadu te den si na gwadu te mba mote akulpe masa ba me gunu ko he ka bahini te he ka gabi alfa tanko nindolo ba me gunu ko tektel masa ho masa den za albori kape na ban ko ra okul abid no horete harawo mbaka ciba irganna pese irganna pese ka masa chimi mekin ka zadi pe bare fano ka masa nyo bombo nyo bagana ngo kabe di tete ga ima
0: mbi din donki abu fario ban ko ra
1: kin ko ni to harawo me harawo me mbaka ga te masa a ngone gombo ba tekeno
0: ganna
1: tutuma
0: ma gonu ko garasa
1: to hebo be ka masa
0: ina sate din deki habu inwin gabi ganna weru kaniya do ka me bine ganna yakin ko jina
1: gana ajilukte ho masame haro abuka ba far abika burgon ko farte ho mbaka ga te masa de habud kanini bene ganna ba ki premier no 102e ka ki banna ka masa gombo kam ba tikadi mbaka ga te masa abarza masa aw nti ba te ganna ko se ka mbinugo yew nya he ka samak te yo se zangre ka ko sub sa valu kulpe masa aw agbete no alfa tanko don he kulpe ala to ni sabba don ka hima na ka ameki no ka zazad kulpe ba me bagarno me asu ba ma masa aduliba te masa gani fari udor kame
0: si
1: asi donc il culpe masa iri ke yikte masa ba me maduliba
0: ya riba dit primo di ba me no
1: primo di culpe masa ah hey ba masa ma ki
0: kilo fo bon dalen ka dede no to tonali wan wan o kan ki
1: ya no
0: modo kame awin tonali
1: go culpe
0: ha bu do kame agonu akajun do kame agonu so ya do kame agonu
1: ya nan te masa bofo ma duna traté bofo ma dulale bofo ma dum moto akulpe te masa bofo de su hatte kazan te anwene demete donc il culpe masa ba me badu anwene no chene chene ka gana ci parku gana o heba ci pebina
0: borongo ni ko ce alma masur ba min ti guza
1: ka
0: in ya ka fayin du kai ni feri borunse
1: nam
0: de ya idia alafia do kamen kan na senni
1: nam
0: eka te gibrison fo kuna nyen kabu chebu indo ka menyen kabu kabu dia alfario do ka menyen kabu kabu in yekte mansa i ganna kwe romia do wadai kimi ganna yo kan gonu bene ganna wurxina ino anwin seni ifo iwin ganna kwe romia do wadai agonu ko tenyeri bon
1: alfa tanko
0: diplomasi do ka mena
1: alfa tanko
0: naam
1: akina ganna kwe kifo gba mana ajina ka kwe nigeria ne ajina ka kwe nigeria baninya borogu mbon hante ifa kwe ki yunindo kaka agar te masa da ka unte nigeria te masa nya kwe te niger niger masa nya kwe burkina burkina masa nya kwe togo togo masa nya abi ebi ko du va culpe masa demete ele gana culpe masa nu fosi mali bo nu fosi ka na abi anakwe a kwe te masa ku gun ngone la kar kan yo hin ki ji te no masa demi da ka ko ga ngone la fe te te abi sen te te ai mama sa ir ga ngone abi in ngone hunde gabio ay mama sa mu nyeri sini tekte no muso kai himan naka ho nigeria na bene abi passere ka gono teri bini amutuka ba na abi bene na niger passere ka gono teri bini amutuka ba abi bene na abi burkina passere ka gono teri bini amutuka ba alfa tanko mbaka ki mali kulpe passere ka gono teri abi bini amutuka ba mbaka ki te masa cote d'ivoire na togo kulpe masa ir barano masa gasu na nize alfa tanko ho masa ka pe tendo masa la carte canyon hini na agunu ko ki ti alfa tanko dem ka pendo masa ifa agunu ko ki abero akenyo abi akoro ababeo akeyo kulpe ka ko garte no masa dem president o kulpe masa agu jelo babio nya agu abofo bofo jelo bero demete un kulpe masa ifa agunu ko ki ji la carte canyon kashiman naka ir bene ganna nan nije mune frontier feriodi aga kotono kashiman naka borogunu ko wala ni o kangunu beni no kangunu te nije ngunu ko wala beni abi nije kan gulu te bele ngulu ko wala ka himan naka masa ho mam bonji zak de kamba darite masa insuin ka darite masa demi akulpe masa ka kagar de masa mo kere se ka sinindodi ya nan te masa gulu ko kika a nkulpe nye gasu na hinze metem batekte masa ka fronte du feri auta amore la sab kuno ngulu te helka kana ho demi te alfa tango donc kulpe masa na direct na bene nkulpe la kar kanu metel batekte jere ganna sa di il mune bene ganna makwe na mo jere na jere bon makwe na mo jere demi ni jere bon ki fari bene bon ki fari demi fotensi kulpe masa nkinko ro kire ga ko hunu te ndo demete akulpe la karkanu na gunu ko ki te masa sakti wan wani an nya ke yite masa he ka de bare la karkanu akulpe ma huru te kire ga demete mbaka ki togo na burkina kulpe masa abi sen ga fod no masa akena ndo di kambe demi nkulpe demba sentin den na kwetere abi za ahima ma sentin za fumo
0: baki na ni feri ki fo 0144 70 44 44 au vine 0 46 0000 borsinte inna hoyo nyenze ko salamaiga
1: halo
3: oh na hoyo
0: na ibabe adama abdullahi no
3: ana wo nuru na tiru ko
1: anna
3: teknike ka agun anna mir koro ko mano teni
0: la alfa ton kono
3: ato allahu akbar alfa ton
0: era eh agolu teknike na
3: ma sha allah
0: la
3: eh nono ba kure ti vuda to pure o mule
0: devete
3: irka na deye son son
0: ami ami ami ami ami
3: irgoro ko na re ganna te gaba
0: naam
3: ganna hini no irwe mayete harboro bo ngoro da fogoro ko harboro palan kula kunna
0: naam
3: dia harboro di bongo maso ti pate
0: naam
3: nadia
0: dia gratitude ka gonu we boroi do kameno ba an ye harboro bon do antontonu
3: ngon harboro bo ngo da ta nadia abai be terete
0: dama
3: ne ti we boro palan ku abanna
0: naam
3: ruwe loka ngeyo
0: naam
3: politiko mele tiyo irgoro ko mara ada am benna gere
0: naam
3: dama ti denna na pe gere za no benna na nkuru kaitam
0: naam
3: yorka yo ma bo wo bi na hunu kanna mani nkuru ma kai margu ka bene kini mepo
0: naam
3: ata ganna mene sa ko kuna ndonna ganyi mene warkan kin mari turani na kan jangredi
0: naam
3: don wal wal hay kan samati te har fariete wala anati henno iri pe mena warkan basa mari ba bese wala amba har fani te
1: naam yami
3: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh akide suna ma mekine ka adam abdullahi aki asabu
1: naam
0: ina be fono ba tuta sen dobuna
1: inde adamu ablay pe bare fono ka ko babel
0: nyenze fo gonu ko salama iga inna hoyo
1: nyenze
3: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam Naam, ibani kaloma abi.
1: Zabaka.
0: Alai bawa mete suru. Ikwe majine feri katonto na mbisa ya kwenye igonu kwa garu na wase gibirizon fona imu inga na kwa rumiade wadai ateko on gibirizon fona mamana mete na odia
4: mino alba tanku tanto nino idebo tanto na ate
0: naam
4: ni hiri kema ga
0: angini
4: kate ambisa ya
0: ami
4: nandu populaton bo onte epoka parababani na ikulipa ite alba tanku
0: naam
4: anaki ya heru kano kabu kabu di kulupa hii anabara mali
0: naam
4: kube abatu antona alfata mko ya akisi ya shidiye kutiti
0: naam
4: hii gana kwe rome wata hiyo marike na kirima duho hawa gari ya alfata mko
0: naam
4: kuban rijeta msi ya shidiye di gano alfata mko rijeta nga alfata mko
0: naam
4: nukotoro yo kangono nsi natarigi ya zaapu nika koze kwenyo vine saradi
0: naam
4: nari kwa alfa tanko marigea danga
0: nadi aga nano bifo di kuo kwa kwenye segri sebon domiye kaa bate ya nindo nyeno nkini ya seka kinsubi ya nufo yine alo konki uro yebu
1: nyano
4: nyano amfaba anko kari anrigea danfu di gazen konyo mama suoki
0: isabu
4: mbaka mfime honne na kakote ni uriki
0: ikwe masutaise alali zaze konkwe nyado meki ne hinojina adu babu kene na alma de me kine inosi zeba yaka be mojina ni kwema imora nina
4: ami
0: walai bina ya alai bawa akini insunoma me kine ka alai bawa chi zeni gira ono ba me gonu koji kwema inote
1: mbe ya ukulupe boro chungu nurana kunurana heka gonu kote ilo lukuturu biru nye nsunke inka sini dimi ka okazo za dimi kani se mangone bine sari chiba
0: ya barano
1: nye anangte masa ili babe jiri mante abi alai bawa
0: nye bina gorani do
1: nye agoro tendo masa
0: don akulpe masa
1: don heo kulpe ikpe meri babu
0: nimi
1: sutu ingone boro ka ngonu inyanzi oka ngonu kute nindo kulpe ikpe malakara kulbaru kahima naka masa hongana kwe haron eka ya si borogo bi nyo kan chonko boro baba te ko boro lokoro biri kuna di autama boro forma su ka ko chikachi a ifa tekte na ka gbi demi ka hima na ka bosa he kan ki masute daga ni kan ki masute mun kanaza e kom apego wahala sad no masani ni abi e lokoro kan ba babu sadi akunu masamba ka ko muro tekte za e kom se akana mbaka ku achi ko nte masa he boro ba sadi suba masa
0: denansama
1: kute masa maka kwa uchikache ganda kwe masa afutu ikwe meri mwore na heza hadi mkita adama ablai seni kaa tekite no kulupe bera seni bino kakima naka masa achi borfo gono kama sangu nako halboro kono kasi nako halboro fronko kute masa donko kasi nako wibro ubile ako wibro fagna guna sadi amungu na halboro tutuma demeta alfata mko demi hawa kulupe masa kimi boroka
0: agono
1: kwa mwari kite no masa
0: faladiza second premier temi na ka gonu wibrodo
1: nam amuba da halbrodo ba munna kifala o mwe he kan dumba banadi de dala gunum ba banante no masa sema sinde ko banante dala yiza anwone selite o abine dala o bine dala nka anwone he ka yasi agoro ko sinna demete nya benite ka ki irberu irbabe wir nyawo kulpe ka masa kwe bare fono ka masa ngunu te sarka bugudi ganna kwe bo magulan te no masa sari ka bulodi so ji tekte se sari madwa ka hunu te no ka ganna ganna te masa wir kulpe barak bele ganna njono sadi bene ganna njo ker baradi sadi kulpe ma yarakte ka yigte sadi angulan te kadia demete ir ganna kwe magulan te masa hele makina masa abi jibri he kabat hele angir fote na kulpe masa abar za masa mkul ma yete
0: donc abi te
1: jibri zon fona te te
0: eh ale jibri zon fodi an ya kato an win bagine
1: in ka abagire ni ka
0: mala bari no
1: vala
0: ya sadi in kai
1: ami alfa tanko
0: na igano kini mefo
1: e ibara su ka masa abate
0: de ya de ba yikte goro khsne no bon yo da bon
1: in
0: goro kase ni folon kote kayo kina social do kame gayo do kame ifa yunga na kwe ahini kate ibi ne dia bifo ganika akwe karu nikiganna ka kapwene nyego kwara kune diro di bon kate meteno di kwara ku bon inuku tu tuma na diro teme
1: alfa tanko
0: 0 44 70 44 44 au bine 45 86 00 00 iya kai ni feri igo no kwa garo
1: alfa tanko
0: naam
1: nyanze tele dobio do kame pe bref no ka dimba guname abano bon il bacino demi ganate
0: naam
1: alwa de
0: fo salama ga gina
1: alo
0: nyanze
3: oui adama blaye aye
0: kite naam kwa garo no se
3: alfa tanko
0: naam
3: Senga fetching in yet a hung up for that.
1: Nam.
3: Do you know about the Fanate?
0: Nam.
3: Nati, who are some group of Lukonu handing my father and send me there?
0: Uh-huh.
3: Never before. I see the brand another. Let him not say so.
0: Nam. Saidi, kan faji o kanin na ta yefo kan bara ko yan de mina ko babe ba ko kwin nan se kakino kaki yoba nkin ki pa su tem bara ke bu yin zeno nsu kwe garasa gani garasa de mina su kwe yabi doni garasa ifo ga nan bobam ke bu kere akaki agun nan mete gamba tatanu ban bon bi ne kan bara ke bu kwe de mbara ko babe nye ya ko bara ko yan nye ko kan do kibo do kan meda baka ko ba kibo foka den diara terem ba awo de bi ne ba nyen na ba mbata se ba ah na diya ba
5: naam ewo tare ewo
0: naam
5: ewo kunu yo kare ke sibira ke bi ma si tari na
0: naam
1: Yana.
0: Wallahi ya barano Saidi bin yi akidin su minti idu yakini irise ndongo ru ko faji naam
1: alfa tanko dirba gunan yanzi tere do do kame abi dirba gunan te yin wona norne do kame bine ganna complino de mete mais il wona norne do no masa iribi ka hunugte before il wona abi niki wona gani ka hunugte no zakutonu ana gunan ka nyawo nyena peter exactement masa na gay nya gani du ka sinti nafa alfa tango me ana bonno nya dika masa ah nyo nyeba ko niki ngone gani di ana dirgu ana he fote de mete me igo abi present ki ni ube me kama sa den karuk de masa ki fo fon singa ko me de mete nyo kere nya ki baka nya ko nya zi tere do bi no zani ndo ki fo nya ji ka niki ngone gani du kulpe ko bare fono kama sa masa gouvernement bo kame dano abi ngone abi gani dodi demete ngone di abo he kulpe habite tere masa normo demete sad masa mo gani du karna nungde to he kulpe masa na kinya zi tere do bi ba ni ngone gani te senina help ana kinya zi tere do bi ba demi ho niki ngone gani du kulpe bare fono kama sa para kulpe kan gonu te noru neodo za nigeria afrique kuna ka masa ngone ngone niki gani dodi bara nindono direction direction masa agana masa na dede akose birna pe bara fono ka nindono masa nkin habi nkin sintina sa ri kadu ko pe na ikene kene dodi kame de mete don he okul pe pe bara so masa bina yenu ka pe niki di he ka sinigde masa habi niki ze okul pe se a culpe pe bara fono ka a nyazetere de bokuno no ka unu te no masa anaka para kune ba ka ka para kune anaki ka maki anyaki har kusu fa sai ka magarde ka di he ka gun ko te a culpe nya hunu te na bon nya pe abi gema nyure yobu ka di e fo we borodi ngun ko nere te masa e fo ya gun bitani mun nere do di de ni ta fo aduna abi e ganna ngune bene ganna ngune yobu ngune kan don kini kini zamani ngune yobu kan don kini kini te masa nyen na nor dang te masa nya nor di masa nya ba me gun ko wulu ka bine ka nya ka e fo nyo nyoben ka teru aki zamu abi boutique bara photophone donc nya ba yitu zonfo ya kulpe nya la no dizo te masa godo no te nya ya te kazu ana kinye ze tere dobe ba alfa tanko nya di bar banna nya ki kama se weboro kan kin nur garawdi nya ba hinte kanga ka hi mana micro finance do kamena akulpe bara no nya ze tere dobe de ka hi mana ka bu weboro ma pe photo wegu ka te ma photo zonfo garu te no kulpe asinka tonda alfa tanko nya dikaka kinyo nya kayo masa nya gun ko lakar yejikte ka nyo nurka munya basintin de ku ngaro ya ba me lakar bire bayino don ayo kulpe barano nya zete do ho masa ka kapara ku ne ro kulpe masa farano ka kol kol te kulpe masa ikpe fronko ya be ka ya sa anifu agunde ku na kadu ko bisan na me de mete
0: nya na mun harakate na ke
1: nya na harakate na ke anan nan te masa bor fuma garin te na shot du mok te masa ka yal te masa zanga boroka akwe utewo bire se agun ko gbe te no ngundi
0: ake baze mi yo
1: non non
0: non non non non
1: non non
0: non
1: non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non
0: non
1: non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non
0: non
1: non non non non
0: non non non non
1: non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non aw ta ma sa den pe fu aw la kar bakano ka hima na ka nyo na ganna pe monamo nkulpe ndikere de mete nyanna kere fo te ka kere raha don he kulpe bara bile yeno he kan kin kin nyanze tere dobuna don he kulpe mazaka ka bite tendo
0: ya mintin ka yakin irise de amansa idia gomnansi na sala giru dubin kan na waran kakin nido ta kwena na sala giru dubin kan na waran zakin ninza le ya won peage won senin bate man sai fo ibo ware tamata mabon minti
1: ka alfa tanko he kai ban warak te ndomu ka himan naka irin senti nare parku ganna he ka guru koto he ka zama koto he ka dunya koto demete ka himan naka ho ir parku ganna hinio hinio do kame hinio parku woni hinio du kul pai ka masa donko hinio kan ninte kate alfa ta yi premier alfa ta deuxième alfa ta yin kate ka ngabi te masa ka nyoka he ka yasi aner promi ka hima na ka maze irin wona turu wona aviation akino kanye ba trani akino abi place tabel nono ala ki akinye ba trani tenno irin wona posek basinde ko gbete nyao nyana kan te maze nyama sirite bro ma kika bofo kika ti a abi campaign wona promesse na guru ko te a bro ana ki campaign wona promesse yo irin ware no debi ba campaign wona promesse yo no ino parku kere gorunte parku mete bon wara se ipe manante de mete
0: donc
1: date il culpe ni nozo no nya kabo hini di kakana paraku angudon dente no masa hinda zakpelle kakana paraku angudon dente masa paraku na woni habi hini odu culpe te masa ka habi hini o kama sa habite mbagunante mt ngune hini dime donc pe mt habi banken ngune mt hini de kakpe na hele jibo do culpe pe bra fo hindi parano mboro kan gori te dede kulpe masa asute maunu balu le bab muto no bagarin te masa wala ale alfa tanko wala no don mbaka ki abi franzi ne zino kulpe ni o kan de gori te no kulpe pe bare fono ka amune pia yite mensa ka abaka alfa ta il lancer dia ir pe pe bir manan te masa ir man no gabi kan wara se ir pe manan te masa amune abi be o ka ba ka sintin te ka tek te ma ki parku kilometre o mutu ka zama ka bisa te
0: ko ni kinu nam mo pa ki waranza kimi romia de wadai bayin kaki obenebe obenenzo be
1: alfa tanko honu ka ir ganna pe gulu te na wadai pe bare fono kama sanyen na talata wallahi na kin se ka borodo benebe kashima na kabora kama sa su beleke mbakbe ko benen wuna adaka za ko nase jirwe zaka abine benen do masa irin chika masa nya dungu bine kotome anachi ganna kwezi no adungu bine kato mboro adungu bine ganna koto nya adombara ministre masa benen wuna administre masa ka jirwe te masa ka ga adaka za koto za we brodo za gbe ka nguru ko te kulpe nya be murma jachin ka te masa ka nokte mabe te na no kulpe don brand masa abine ganna bino irin be ka masa alwasno irma dum demba ko lente meo abi député o kulpe masa antalo asinzi o noba o kulpe ipe man na kulpe meo so heno madwaka gbe tekte no afa tanko ami ami ami
0: ki sate gina akidenso de anyenze o troku naruka no moroboro no makasi man na faika ite naruka nuru nasiru jibri zon fo mamma na kai wun ganna ko ite rubiyan wadai za goro ate hon talata nasara giru dubin kan na waran kakin nido andu igante amu jibri sinte faina kai kan na no se de yaki densuna iso no nan ya kiro ma na o kan go ni jinro ka magano ibala kareti tamatama bon nyago
6: Fraternité FM la plage publicitaire
7: iyo kai gonu ko huno kwara kuma alkari wa kuna inkin kokari anuka hine bakin gana ifrani wa kuna kabola odiku inkin bola odika tere ezaya nyina banam igbera ka kin kula naru kabola odiku yo kai ukina sjds borum mabola odiku ifrani wa kuna soki bon lakar kan yo bon na bori bola odinkin kan na hin yoga memro masi ezaya abai mun huno do zibani no sadan kwara ku bon zibani da kwe ko boro no mun bola no ka tere fume nya kwe ko boro anudi hine na hima SJDS borum mabolo di ku no farano ko nyen naku no ben ka fol lambo oche fol lamba sinte nyen 01 99 99 70 09 awbine 01 40 42 99 99 na SJDS borum para kuma ko emojine para kuma je la kar kanoma gonu unanze boy no mo goni kulpaise so ki bon

kosha. Imamu dini. Alahagi Idrisu wata wale. Una kardera uta wale. Chayo wamboro. Nakine shei barumana tobriwa. Anshagina kafala kana. Sinatoni ki wanaka gari mo biya uwe.

0: otrokuna kwa numoro boron weboro harboro kosi ko kenar ko so ifo yon tono kol peiga on indiko gono na talata na sara girodo winka na waranka kinidu andu igante anwin gibri sintega no ikbe ko gon castero ina gon ko kamedan injin do kamme wakti na kai ba kwina no sayin labaru yo mun bon yo tamata mabon inwin ganna kwa romiad wadani de baza gibri zon fuma manno ateya ko za ki ganna kwa kokari tutuma ka ahini kate za alafe indo kameno fario indo kameno kuroka sine indo kameno baya kakaki alfario gayoka hima amanga naruka kebu indo kame anwin labari ogone ka ibaza nonse tamatama ne unin doni imbe inwin miniska akira wokula naruka alafia sini ibene ganna wakuna benjamin upatina unoka unu patroye kandu iya kunteza wangibri waranka kini dunte na wangibri waranka kini yente kama naruka lukutro tutuma ifo ya anam anamunodite meki nukanza ima abonza nose tamatama ne unindoni romiad wadayi iwinganna kwe name wadayi iwinganna kwe name giri iyeka abate za nasara giri rubinka na waranka kini idu waka kwenye nasara giri rubinka na waranza kininza niyaka agagweyo kanguna niya mateni Anwise ni gwone ka ibaza nose tamatama de wakti kini ise ni into sujwe titiru mwi abwaladi. Kiningi sintoka sinti za batroi handugu ntedo wakame kiningi dika kari yana agwala ziri sujwe titiru alikana wakati yo abwaladi akini wakanyo. Nekakwe gibriye fwako kwa inka kibugu basi inti mgonu ko harukusuyo kero bere masuru mainka nyoga saadi sujwe titiru mwi abwaladi mainka aturani. Amu labari go neka ibaza nose tamatama. Nyenzo otro kuna kwa numorbo unke inkante ifo yon tono kulpeiga. Nyenzo otro kuna ruka numorbo unze ka ina akinose. Labari sinteka iba kwe ina nose yeno inwinganna kwe tegi romiad wadain. Za goro gibri zonfo mamanna on. Talato khaso nabatro ikandu iganteo anwin gibri sinti. Ne ya inkire ha agorono nasara girubinka na waranka kinido andugunte anwin gibri waranka kinita kinte betu tumaka hindikate ni auka adonza naruka mekinuka aza za igo nuko bainte tabiri waza waza do kamme de no na za nya ki ganna kwai abakazate agana anagana de ya inunye ma naruka zama tutuma mekinuka nza inzebuka akabu nose romiada wadain giri yenu agunna ka abate Giri yeri kuna mbaka agari za alafe indoka meno. Kebu indoka meno. Fario indoka meno. Guro kasine indoka meno. Tada indoka meno. Gurondika kimi akukari nya hini kagwe tutumate gibri zonfo kuna. Nyogo nuko mware no mum. Amo dobo ya kukwea diri kweba. Ala mbeni agiri ye beneba kwe mwogine kabisa na romiad wadain. Mekine ka naruka sida hinoyo ka boronza abongo kaki idi agina ka agoro nyama naruka ganna yo kangonu bene gere gan kangonu bene ganna gere. Nye amunu fayo ka tena nyeno yoda groka sine ino mainika kere kosu saadi lakari kanyo. Amogo unu gana odi kulpeiga. Romiad wadayi amunu unu nyego Niger, nyego Nigeria, nyego Burkina, nyego Cote d'Ivoire, nyego Mali. Naganna kinniyo ifo ya kwe nara goro kasine ino amwa gono gano di bini saa lakari kano inko gono gana yu di bini idia kasima na iwin bene iwin gana kwe tegi bene gana kwe te romiada wadain kaa goro kaki gana kwe kumosi nte kanya na iwin minisio mbateni nasara jirubinka na waranka kinidu amdugu nte iwin jibri waranka kini ya kunte yana niyaza kaki diri kweba Konsene minisit makinka teno andu kulpe yun laruba sinti. Banna kadum laruba naruka laruba kulu nyenu kinku mudi te rumiadi wadaki. Au makinka teno andu kulpe yun laruba sinti. Inadia ezaya kaki mwojine kuyono ezaya kwenye nyena abanda. Bene yun norada kado wakum naruka bene boni labaro kakweko gono amowuru alma. De lakari kanyo de bine Firigi fwa kwe kogo, ndemine kwenye meki na fwa kwe kogo, ndemine fwa kagrise bon, nyo minisi yodi nne winganna kwe mbaki ndi kere tamata masai magoro kanye di win la sabute inadia. Romiad wadayi, winganna kwe tegi na kukari tutuma kate kebu hindoka me, nyeboro tutuma nasida hinoza abon, kakigina kebu khinze wibaroyu, bandaka za unguro kebu, kakwe na 3e falano, leya nsinka noru bana nyendi ka a leya rumia do adayi akideri kwa eba za second cycle do kame second premier terminal imbeka we baro yodi ba dalan suba kimbana fala nomba kinko kwe ke bugudi leya za yote igimansa we baro yo za ndego no second cycle do kame second premier terminal nsuba dalabana inadia mekiruna ka inwingana kwa eti rumia do adayi narukania ugna ka aza kakiwa kulpa ingunu kuteno we baro bo mahini kakiwa sadi mahini kakimunu kakiboru biryo kibu gwaidoni india kasima nako karitu tumaka te metri kibakweyo nye nasida hino za kaki a naruka rumiade wadai nyosubi ifonyo baki naruka nyeo ka aza bine yuna kweko barayo nyose gwaidoni kwenye imbe iunu nye ima naruka borfawaniyo nye mbo nye nameki na inoza nye nasida hino yoza kaki naruka nyeo indi kwenye iwingana kwe rumiade wadai nyadika kimi kibu yo kakiru mkweko gonu mwing kurain doka me harin doka me za norutu tuma nye nondam mahinika kurain yo naruka hario madanke buguyo ka adibara gomunansi mwing inadia domi kurain naruka hari anima bame kulpai mwogu na awin kibu wokuna liba za alafe ndoka meni kaki zaadi nkwe naborolo kuturo buyo no huno no tamata mabon ujans dia anima mababu no jina maruka norugaran anaki maki mani norukwe kogo ndi norusi suga babu awa anaki ya inwinga na kwe naruka awin gomna nsinia kanzana zaadi ndekwe naboro tamata ma lukuturo doka meni dia se mababu tamata ma dembilena babu ni nyanu mbaru kaka noru senite rumiyadu wadayi na ungo mnansi kukari tutuma na kanya akate nye lukuturo do kameni maka agari begino kangonu kukazi ya uzaman sayi makasine ingu paraku lukuturo biri siyashidu do kamena nye begino fu nye yaka dandam kaki tunote ginzi obon na kiebu indo kamebanani nye yaka nga nye usubi ifanyo baki seda unaka alidu Muhammad Bashir mekinu unaka aza kwa idori kwenye imbe kasima nafariyo indoa kameni nye mwinga na kwa rumiadu wadaya adika a aimano alfariyo mainika nga zasu ya doa kameno moro kameno akajundoa kameno abu doa kameno uka kilomba inika fari nye ntoza kafo mabe kilofo bongo dala inka kweko gonu kambatonton unse liya zaya nye anambame gonu kugarasa fariyo indoa kame za mono suyano akajundo habuno inadia hidi kasima na lakar kaniyo bon yinga na kwa romiado wadai nyego bifo aya kanunu nya kwe nikigani karuyo nikigani di zama tutuma kan kwe za gomnan sido kamina ruka yinga na kwa romiado wadai nye zama tutuma nye mbineye nye gomnan sina niya za ka gani kamba kin karu giri kulpa nikiganna kunani gomnan si yaba kin nor kulpa kaima nye yaba kin dam yinga na kwa romiado wadai ka wonin do kwa ne nyego kwara ku yana diroto tumate para ku win lokotoro beri siashi dena ulel mangu lokotoro no win suga tamayo no win naruka ya ka ga lokotoro di gonu ko gwete nyadia nyago kwene iwin para ku university do kamme nyen ne tudia o di bon nyen goro nyen faye o ka gonu nyen kyase nya bon nya na homa garu nya benedia nyago kwene para ku zagema yebu do kamme adira kete zama tutuma ndiara nye ka bara no yo naruka para ku meta un sen kwe ko baro no yo ka kwe ko gonu ali zama tutuma nyen seda ne he ona ka kimi imun ganna kwa romiyadi wadai der kwa ba nani kwe ko gonu mekin ona ka burum naruka seda hindo ona kanza abun labari kere nuka iba gubziri no sena labari ka iba kwe nano se kasima na imu ingana kwe minisi doka minisi kakira okula yo imu ingomna nsina minisi kukula yo naruka alafe indoka me professor Benjamin Ukwati lea anunume unu batre handu iya kunte za wunjibri waranka kini idunte kaka na wunjibri waranka kini yente yena na unudite ifo ganna mani mine akwe yena mani naruka lukuturo wanu wanu yoka ngonu iwi ne kambe mbaka aki kwenye centre doka mbaka aki harime doka me dea in lukuturo biribiru nyego kwenye iwi paraku lukuturo kule ilma doka mesuyashi de andia nunya yoka aga lukuturo yu naruka kwenye yoka ngonu kolo meta wisi ni kweko baro nyadia mekine wanu wanu naruka kukari tutu naruka niyaka gomna si bongo na iwi lukuturo doka mnya kulpe nyaki kan wunu za kparaku si a si de dɔ kan mi ɲɛgo cacuwi lukutoru kpakpa ne bɔnwi saabɛwi wɛsɛwi abɔmi alada tɔfɔ zɛ nukulupɛyina kan na diro tɛ ɲaa diya ka sima na lukutoru di mɛtɛ ga ngonu ko gwete benjamin upati minisina ko kulayu naruka alaafiya se ni i bene min na mɛ o kunna akideri kwɛba naruka diro kan ɲɛtɛ ɲɛw ba ɲɛw madino deede bene ngo mina si o ba nɔ k'o kari tugutum naruka gbegino dɔ kan naruka ɛka ga lukutoru gonu ko gwete mabe sari ni niya naruka gaw ka ɲi mamɛni ka tɛnsɛ tama tama bon labari kɛrɛ bon i beni narana labari ka i b'a kɛ nanɔ sɛɲɛ nɔ i ŋun ka nakpa yɔrɔ mi a da wada in naruka ŋun gomina si jiri i ye ɲɛ nɔ i ŋun ka nakpa yɔrɔ gunna ka a ba tɛ yan ne y'a baturo ye handu i gan tɛ o nasara jiri dɔ bɛ n ka na waran ka kini dɔ ɲinan na niyɛn za k'a deli ko e b'a jiri i ye de k'a ba tɛ niyɛn kan gunna mɛtɛ ganba gbe tɛ i fɔ n ba ɲini ka tɛ piyaze dɔ kan mɛ ana niyɛn za za nasara jiri dɔ bɛ n ka na waran ka kini dɔ ka ko nasara jiri dɔ bɛ n ka na waran za kini za a kulupa ye a b'a ka ba kama i kparakun alikariyɔ kunna i ŋunu ɲɛ ma naruka fesal lafiya kɛlandukoworo na kparakun mɛri ŋun kɔnsen kɔna ɲɛ ina tɔ mɛtɛ a diɲa kɛ a ɲɛo gonu ko ware nɔ i ŋun ka nakpayɔrɔ miya dawada yi na ŋun gomnansi niya kan baza jiri i ye kunna gbeo kan batɛ masuru malakari yeti za gayo in dɔ kan mɛ deereto in dɔ kan mɛ gannakɔto in dɔ kan mɛ mahinika baamɛ muharitoso asɛ ɲɔo tamayo naruka ye kan ɲɔgo ban na ndani ɲɛno malakara yeti tino teginzo ka gbeyo sinsɛni gbeyo mahinika tɛ alifariyo bo mahinika nga kebu in dɔ kan mɛ mahinika kokari totomatɛ kpɛne alafa in dɔ kama yaka kokari totomatɛ talikayo wo kan kami wo so to banna mahinika nga sari hunanzebo ahinika tɛ baamɛ kulupayisɛ lafiya fesal conseye kparaku mɛri dɔ kanmɛ akideri kwɛba ɲɛo gonu ko nanu naruka jiri i ye ka i ŋun ga nakpayɔrɔ miya dawada ye a ba tɛ ɲɛo gonu ko nanu ka deri kwɛba mɔjinɛ kuyo a ba tɛ baamɛ bayini ka hunanzebo labari kɛlɛbɔn i beni nara labari kɔkɔntɛ ɲɛnɔ idiya titiro sirje titiro aŋun agbala ka a kam za baturo ye handu guntɛ nasara jiri dɔ bin ka na waran ka kini dɔ kinigisinto ka a karina baka gari agbala di a kam sirje titiro dɔ kan ali kana wakati yɔ agbala di o kan yo harikusu totoma gonu ko gunkɛ za mɛri dɔ kanmɛ gomnansi dɔ kanmɛ nɔ o ka kirunbon kanmɛ o gonu ko tɔban nanɔ mayinika sirje titiro boron ga sari ni agbala di mayinika a turali domi deri kpɛ b'a nɛ ka kpe jibiri ye fɔ ko kpe jibiri ye nka ce bugo b'a ya kan ŋun gan boo feeri ne ya ɲɛo gonu ko wara harikuso ma sor mayinika ɲɛo ga domi agbala di kan yo a so na ɲɛo mayinika cɛw ɛ ka a hima labari kɛrɛbɔn i beni nara na ɲɛnzo torokuna kanu mɔrɔ bɔrɔ wakati kan nɛyinɔ ana baatɛyi ŋu labarun suyini ka bisana elfa tanku naru ka kastero abla ka ɲɛna kamɛna nin jinaru kama na ajindi dɔmɛyo madɔ bi naru ka dɔmɛki dayakisuba baibai
1: Le géant Kassima. Adi, adi.

banne sua sera meka no ne pakin tinu ne ndome fraten te femo ye so ada kimi 86.5 mimi wai kama so ada kini na barpon for windi kono wo dabaru ba nko ba ye so mi nde bebe no se na ko ngina bebe nkuna no so me inye be sente inye romial da wada ye wi so wono bu ko bu gona so ye ngari basun dur kwa tuma do do kai wono kwa sera men we ne wun tomba won yinda ba mo amina kombe no se ye mbiru ne sina sapo wi bu ndu ngari wona no wi sikiru no miga kanun dada dokotro dia ye mi dada ni yinda ba mo amina kombe yinti no se me ye mbiru ne pa so kura mo me bana bagabu no buduke be be migia ben komaru be ba be tombo so ma su mo me gbenun gbenun ye nkobun so aso ni ben koma ni so ba mo ami yakwasa bu bagabu no buduke yinti daba mo amina kombe no se ye mbiru pa so kura mo me koresi ye basu ko me titiru ben agbara ye batobi agbare sa won ke so aso mo ami ni suru no bu ngura yana ya agbara embeti asura se katin bangina biramisi sa susi ben de trisimi no mo do ka yo sundi ani yinti daba mo ami na kombe no se na se wa mindi ko ba ya manka daba ko ni ni tini pa mi program be no se na sera na tabra i radio ti gawe ko ka manda barbe so da kia morokum biru agbla kakastero we attack mo bi agogo ika ne faisal idrisu nono mo barabara ni daba ko gbi kite na ko nka be da wa na ko nyora wa besen tenyoro romialda wada yin wim ko kariye una kwa son unobu gona so yo ka bandu di yen so aso wa sa ne wene su ingeri su mero besu su be do su be no si me ko kai do do ka di bo kwa men do ka bandu di sen ka gison ton geri sa mera ton ten di bandu di mi son unobu aya na ya kwa me wi son unobu yen ko bu gona so mba opion son kwa ko kariye ra opion kwa so aira bi so wa o winda kari wesia yesen mena wene su yengere mero bisibu su susi wa me si be ba yenyeru mo be ba ko sun sera bi wenya ye so aso wa ba sun so ba na gema imera o be sante nyiru me saka o ko kari ko mi so adabi ni so wa o da kari wesia me so adabi ni so o wesia me do me wingere so sai so o bandu kaso o giru wa ni e wuntombu inkibenda kari yo wuntombu maka gema o wi na gona so we ko dakari ye we sia wa wum tombun derabum biraga so adabi no so mi sekosanka nuko dubu mo mi sekosanka donoru tusia mo ye biraga we ko dakari we sia kama gem gere yo gero mi o ye ma ye nkomate ute yibia mo dori so uno bu ye uyen de kwa miko dabiru basiara mwa ka soma dodo ka nibe okme okwa mensa ka usoma ye kusina ka dedero me otuwa minu ya nene yara ma ka gim me okusina mu minima miya kukusire su ka bante uka umbante kwe u giru mbora kwe nye miyo ten giru mbora kwe nye miyo wakare gire beba kasungu aten tukungia mbekuro bako unuko dobu tushia ware gen gen yin so aso bane amera igasana ki un so aso mensa ka uko kariye kwa uinda kari wese wone kebibu bebe bawa kebi saka ne bon biragia yen ton krobu sire bunabuka garasa isa soka baki me buka da bingo ku madara kwase mo e bi mobu mabe mbara yen bi mobu mama taki kwa bi mobu mba yawa bason si makankam bi abake di tenu na no si kru kwa meme ambi mo mi ante bi ton krobu mo de ton no ton no ba te ton no ba yiru benke ogobi ama kara ko busikunu bakanu nianu nun sanwe so aira ka pe aka bi benke ogobi wa kwa ya mayi kuro wa bamero na banu nye ade yu akuma akwasia mwanku mbibe tire nuba asi kama abe mbudungu wikanda biwe buka kio da e ya nukuduburu mabe mbora nye mea genge ye mbiru mwoso aegea kwa kwa mwa ura ma bando bu mbiragia mwone eke dias bese mdukotolo dinoso mabari gezika baro tunwa kuru kuru demi buko da anu nye maku ngobi derenge kasasuba mwembaro banu nori mu mwembaro wimi unki unwa mimi ya baro uko godobi mi mwone kungobi suba bambe mbaro nori mu mwone ye kuru ya kwa wami mwone mabari gezika baro tunwa fia mabade mami wini mbara ate nita sami nimi tanene yara mwene buku mankasu bune banu ndara gabike mwene bunu nori yo winda akari ya ngura mayitini kpabandeka mo une yeni no yantura ga bakano imi wa boriente ma wuntombo bako ma so anti so ba sera genge yo mindi se mo ne bebe ima gba okuru bebe gbe adamu benti miga na kongura ma benti so aso une mo ipe mo iko kai ko mo ka dide ka hatura inyema o bemba we ngoi mo iko tri de mena kasa mo ubira anti mo be bora

0: emesi a one so adab ni so ga dabi ni bo ko bi ku ami nuku debu bia bebe bagbe adamu mi benti ba ma tu se mo yeni ya nuku do turaru yeni ya mu tura ba wele kuro so se makanka wimbra nyemia mo bi ra igendi se wa mo ne bebe ma san abukurobu abudrobu wikun be duori mu mi one bebe wa abu ni so me be sem bilete nga bu pa ni basun banya mi abuni ntim biragia mensaka uma wene ube kwa benti mbaraka ngemi ya benti ibu makasonsi buka tubu makankan tenyiro uwa bimbiru wa tenyiro ube nyurari tenyiro umbe duwari mon uma benti mswa so ube dakari huesia benyeba moso menwene ube derasina benti nsombrutu watu kawiso adaki ate badora muki ate banka nukudubu mon bila enti iso dakari huesia ma abukura benti basonsi makankan benbara ngemi ya katenyiro witruma mini uwa ende turu maman sun yene wakpo kwa men nani gusunon de gona emi ate gusunon de gona emi sin yete so aswa mi sin yete tonon tubu tanka nungwa mi ka alaka wen sanan kwe kpuro kwa nukudubu mwolo mabenti mababe nukudubu babi tusia deme unwe ne yembiru wa sa iso ba anome ni kpuro ba didi bakpa ma yembiru uwinda kari wese une yosina wakwa gona hamwone wikin yala mumi be menoge boku banda tenko besi nasakpapu menoge yete tenyiro bi badona be migia ma asuma bonru talata wura ma baben ton montonte bala be menoko une wi migia me ko e gwasia menoge non tirabu ko wanda ke kosuru ba we masuru ba we win adarba bi kana yabu kwanda menoko bange ko ban pami min te mini boko ben dakar we sia wa soma so yi ba ko de ko benem bi wukpro mimi ba wa boko wanda kanu ko do tushemo mo bila anti so dakar we sia matumbum bra yi me gengem ka ko kali ni ba u mo sa so wi be sente yiro sina gona so pa mone wi kun ko sina wi kita temi un so mi un kun gande mi agwo ngwe ne wi siwa ngwe ne wi da wa tenka tem wi da o ten yiro bi batie wi ma da o be berapo o pa si ge ni o kasu me no ti ayo ko nkan wa me wi so ada bubu ko bu nka kora mo me so se nka gari te gir na mo de mi tenka ten ni no ami po be se po tonte ba be se po baronte me a one amera wi ni ni girum ge wi ni girum ge be se po ngwe ne san no ti asan won be se pogo nu won ko ba won e ma no ti aya won akade ma ye samo bebe ba kun ye mo be se geye nda de be mi be geye nda ba ne be se mi kade ma no ti aye wi so ada bi bu ko bu ko ro mo da ka ri pin nbi ra gya be ba won akonkosun so bi ba da berekete ba e pro sun ko me ma ba no ba nenu na ba ko pin ba ton be tabudi won e ye ba pro ya we ne wi dan duke wa ime wa ko kari dodo kadi bi no ko mi yen so aso sene menani san kosuma si be basan nyerobu be bakewu so aso ba san metri ba so ben tro susi pa osun yem biragia osun yem fagdi ame ye metri wi baso ko me dauda kana gaba wingi so ni mone e be sem tenyuru nkoma te okwa mini ke bibe mbiragia une yako de ton krobe buti won ke oso yako de ton krobe bu dandu ke de menwe ne yako de butubu ma be sem ba mero kundo kaben gari be sem ba mero dakar wese wa me ba kini ya pun ka kora genge mban ke ton krobe ban biru wo wa domi anda mera yero make ya turu asa ke di pibunu ndi ke di isa so ka ke di gbikiru se ibe bukane ba ke di no ba ti atura ade me bibe banda ton wa kuru na ton yiru ton kwe ton ita bia bara tiare bia bate mini kuro bengo kura ma kun kore si gya wari nganu yenson bam no ba kun biro tura mo bu mbira gya sa ba be mere kwa ni bibe ba kun da ke ko debe un we ne yem biro wa bo ando bu mbira gya ni ka sa ba sem para ku maru genim doktor di bakaro ne doktor di bakaro yesa komini nun doktor di ni nuwa yem grogro ma ba ba winti susi e ba grogro ba no susi ba so ko me rome dami ton ku mazo o sane wingere so mone bwando bom so aso ngere sem ba miro nye ba ko ko ni mi une wi ba siara de mi kwasi ruta du bembira ge kwasi ruta du ga da mi nu du ma be so une ya ba do mi bodi nyi du ya be ba tusi amo ba son sin makanka ma be ba nu ko do bu tusi amo de mi kwasi te ta du mi ya ko ka aleri dabinu na bim so bun so aso me men saka winti ma yingar gerwa sane wene so be inti no sia miami yembiru ni igasa besen abunu timbira gya abupa ni babana nton kro benti mabana e beba kun pebu garibu imari me wene benti bu ma benu ku dubu bu bitusia wala deme wene igasa dipom aburu me yem pe danti ba kro wi ba no so ko me lusi so sun to wingere so ni one gema one sa mera bentim so aso men saka wi be sente nyuro uko kariye kwa one no ko dobu ya be ba mo butusia be ba son si makanka ma boriente men saka uso na ko si na mo bentim ngabunu so one yeni ya son si ma wo be sente nyuro so apro so wa wi ndaka ri wesie men saka wi ma wi no ko dobu tusia mi sa se wa mindi masane so ko kura wa be san para ku maro geni meri gya meri sa wala be me ma we ne benti bu son si men saka be mbora nyemia be sa wala ben tro ba so ko me alidu mudashiru alidu mudashiru wi ngere so mone one sa mera be san te nyiro nko kari una ko be san benete so mi ndu si na gona so mi ni mi one so adabino aliri dabino nienu na aliri dabini numa na mi ni nko ko sabu be san wu so be san te so no ti aya nwa one wi ye ba mo so adabino so da kari pindu so aso wa de man so aso wa ka so yi ti puro one imeyo iwa men saka uko kari we ko sina mu udagi uwura mage uwura gega one yi ni ba puro mo pin uye mo men ka de ma be se puro no ti aye yoku ya nwa wa de men sa bukata san inwa meru bisibu mi saka basun yi puro dari adodoka na ne unwe ne mbe no sia nkire de me na dabar kote yi de tia na sewa sa mindi dabar kote na konka besu siani bwado bun swa swa na konyura wi besan sinasakpo wi u bwado bun gari wuna na moni sinasakpo wi benzame mpati wi sikirono ga kanun kura mwa me besan binetin igia u yanka yan u dadokoto dini mikpa uwa meba kasoma eko sinamu suru wi u gumini sonyenda no bukatia andi nka win sonyenda ano ka yiru gilari yaw ne wiko winsi na bokuru so wa pa uda be sen dogo tore dini so pa wa bara ni be ba momo mi me bara ni ba ko ka ni ntinwa me ba ko ka bara ni bo ko ka be nori dodo ka yem biro pa be dabaru nturisi ya ube dabaru ye silesi ya ye besen tenyuro ugeru wami mune so nyagi so nkoni bako kabida wa dokotro dini mi baro biba na kusukuru so mi bako banda kabe nori mi ye ngeri ibe kura uka dadabe inye besen mborugun dokotro di bakate fisa soka siyash yi deme ukura mi maba fagidi ka inde tebe ka gro gro biba wang wami bafagidi dodoka ma u baro be ube dakari kuna siya gere dodoka ni bo ugeru wami babi kuro mbora inye miya yo sewa samin di ni modo me saso gya o kura me saso mi papa ni me udami ma udami ndukutu di temi sabe ndukutu di dromo umbiari mi wesentin ndukutu di dromo udami abome mo kura mi ala daoni mo udami tofo kasire zer mikpuro o dawa ben ndukutu di ni mi udawa be kpuro dakari kuna se mo be gari ka mo be alika ori eba mamiru boku wabako koko mi me ye kpuro ngari mo be sonwa ye mbiru ni mo u dakari wesi ya genge ye gasa semene bude wuko kariko mimiba wami muko ndanka deri demi ye keye sa gana bakano iba kpuro ube sire siyawa nane mwene mabe yinti nosya na dabar kotenti be tia na sewa sa mindi dabaru kote na konka beswe siani miru bisibu dabaru kote na kum ngura mawa besem gireye ba miru ba girwa bane ba koko besem bine tinso ye ba dasu nye dabaru kanza sana ganji bane wi besem tenyuru soma eko na uko sa anasara onura yuru kanyenda no katia yeso sawa mine nka anasara onura yuru katena kai tagirari winso mai bako koko saso ka PAG yenkuna bako ye prota yera bako wonton buson bako bawe da baro no sia meso mai bako ko sai so bako da kari wesia wuyen gari bana bai girwa sana me bama suwa buka ye prokoni sare sana me yere trami domi bagiria bagiro bane suru wi so sa wali mini mi ye giso winton gbi kiro saso ka September me suru so bako ye pro tempusi bawo kanye somai bamero rikori bokwa boku sere bem banduto ka ten noruko wame yen so aso wa parkumaro gini merin sawara banturo ba drawi so come faisal lafia wingere so son si makankan be sem ten yoro ngere ba ogiro girami somai boku kokomi wen maka gemba kume ba dakar we sami sare nuko dobu bia sako tusi aborien de tia to kota wame mena iwa gere ba manos nem dabar ben koba yabe pao mi mena waru noni mye binera yuri Faisal Idrisu Castero Aglaka wea taki mbira gegea ika nenonu na siara natabra migiri so turaldwani nagafra kanome nako aremu diri ukawin sakiruda ikede igbulu iroyi
1: Fraternity FM baruten nonu

0: mo se iba fun olorun oba loke oba to da aye atorun mo se ba gbogbo eyin agba nje omo yin aburo yin ta mo si michel dosumare mo ma seju mo kin pe eku asiko yin eku gege bi ojo sin ri nje gbogbo awon adugbo olu paraku abi awon ilu ti won yin ka wa ni mo ki pe eku asiko wa si ku gege bi ojo sin ri ni ojo eni tin se ojo isegun ojumo kininu osu kesan odun ta mo se osu obara odun egba ole meri din ni ogbon ye agbo mi sa ti koje se jogun ni ojule sa ni asiko yi nlo lori awon ikede kekere yi lati je ki atesa lori ohun ta fe fi sori ate ni ojo ini je ojule se eko ta mo se sifima o bere o ti silekun re fun apa keje ti eko fun awon omo ti won ni imu to je pe won gbero lati je ki won di okan lari awon niroyin ni abi awon ti won gba awon ero bebe lo ti won tu awon ero se ti amo si technician baba ti ni iwe ri ta mo si bpc abi ta mo si back je ele wa lati je ki e foruko sile bi o se to ati bi o se ye ni ojule se yen ti amo si sefima ni ojule ero asoro ma gbesi ta mo si fatentefti lu paraku won ni leyin gba te ba fe foruko sile ni gbogbo awon ojo ojo isenu o be ni ago mejo filo ni ago meje irole ele ma foruko sile bo se to awon ero tele mu pe won won ni ki e pe ti amo si 01 44 21 75 00 abi ki e pe ti amo si 01 66 93 36 17 se fima ile kan ti o ni awon ero ama mo woran tele nigba te ba ti fe pari eko won ma yan lo nibe e tun ma fi mo kun imo abi ki won yo lo ni lukutonu abi bebe lo ni bi yen ti amo si kanatra gbogbo yi ni awon ni nikato won ti won si ni awon ero to ye lati fi se daleko fun enikokan wa arako ni wa tin se ogagba olodarojule eko yi ni ani wa mo bi lo ta mo si ralu kunukun ti won dawo te iwe na oda fun gbogbo eyin to je pe ati mura lati je ki ara awon elo fun awon mo lewe gbogbo ohun ti won le ma lo ni odun ta wa yi won ni ko si foya fun ko si jaya kan ile ita awon iwe ta mo si orin funitu won ni o nbe to je pe won di silekun ti owo re si dukun patapata bi e ba ti fe koda le ma ra bo se to ati bi o se ye le ri iru owo na ni ori awon oja tori pe won di owo re kun patapata nitori irorun awon obi won nu si okan ni eba okedama lohun be ba fe wo ibi ti a n gbe wo ko ta mo si otoga ati lu ti chawuro je won si ibi kan ti won ta iwe na nibe te ba ti debe e ma ri won tun wa si gege bi awon eto te ba ti de ni awon ipo kokan yes mari bi won se se awon eto lagba ti won fi awon iwe sile abi awon opa eko wi gbogbo ohun ti e fe lati je ki era fun awon omo yi ni e le ra o se to ati bi o se ye won ni ero ti e le ma mu pe awon e le pe awon lori ero ta mo si 01 62 43 68 60 koda bi e ba fe won le gbe wa fun ninu ile lofe ago melelogun si melogun ni won sise te ba ti pe awon ero te ba ti pe ero yi won le gbe gbogbo ohun ti e fe nipa olu awon mo iwole yi ti ojule ta awon iwe ta mo si orin funitu je ke mo daju pe o lo opoju fun awon mo o si je awon iwe to da awon ti won le ma lo o si to ati bi o si ye oda je a o tesiwaju ninu awon eto na gẹ́gẹ́ bí àti ohun ta ti ń bá bọ̀ jẹ́ a ó gba bàbá wa èyí tí a gbà lórí àtẹ̀ní ọjọ́ tèní kí a kí wọn pé wọn kábọ̀ ọ̀dà kí a tó tẹ̀síwájú ọyẹ kí a lọ ní olórin wa díẹ̀ olórin tí wọ́n ń na láti tẹ̀síwájú nínú rẹ̀ ṣùgbọ́n kí a tó tẹ̀síwájú aláti fi tọ́ àní etí ní àsìkò yìí pé a fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ọjọ́ ọgọ́rùn-ún ti ẹniwa àwọn ojúlọ se lórí àlefa olórí odò àtitún tí a mọ̀ sí wàdáyì náà ni a fẹ́ tẹ̀síwájú nípa rẹ̀ ní ọjọ́ tèmi láti jíròrò lórí bí ó ṣe ṣiṣẹ́ gbà ní àkókò yìí jẹ́ gẹ́gẹ́ bí àwọn ètò ohun tí ó mú ṣe níwọ̀n ọgọ́rùn-ún ọjọ́ tó ti gba àlefa bí ó ṣe lọ́gbà ìdí ni tí a fi pe ọ̀kan láàrin àwọn òṣèlú gbẹgbẹ́lẹ̀ wa torí pé àwọn náà ríyàn wọ́n sì ń ba pàdé wọ́n lọ nípàdé rẹ̀ wọ́n mọ̀ gẹ́gẹ́ bá àwọn òṣèlú ètò ilé sí ń lọ́gbà la fi pe won ki won fi ye wa ki awon na ki won so lori ohun yi bawo ni o se ri igba je a ki won pe won ka bo baba wa e kale
1: e ko ale
0: o e ko jo meta
1: o
0: e jo e fun ani oruko yin
1: to e se baba wa nje ka to foruko wa fe dupe lowo Oleduwa Olorun oba ti o fun wa ni ore ofe ati anu to cho yin ni to cho awa to cho gbogbo awon olugbo wa eh an to fi akoko lati fi gbadura wi pe eyin te nso ta ngbo la wa gba Eledua e oni si so
0: ami
1: awon ni ta si ngbo yin ti ta fi ngbo yin ti oni di a oni si ngbo
0: ami
1: la gba yi Olorun oba Eledua
0: baloke eh ashi ami ashi dumare
1: o ashi ki gbogbo awon olugbo apata pata o na lafia pelu idera na o magburo ra wa eh nje mi ti mo soro oruko temi ni age ashile mo je mo ni adugbo titiru ni premier arrondissement mo jo kenari awon oselu ti ilu iparaku
0: oda je baba wa age ashile ni egbo oro lenu ni asiko yi ti won je okan larin awon oselu ti amo si conseil ti ajenle lu paraku oda baba wa loju iwoye yin fun eniwa won julo ti amo si Rumi Adewadaye ti o je are olode bine ti won fi joye ni ojumo kenile ni ogun osu keta odun fi de asiko ta wa yi je kini ohun ti eyin ro si kini ohun ti o je yin lokan lori awon ojo ogborun to ti se ki a to lo lori awon ipamira baba wa
1: e seun leto eto je gege bi ati so aki gugu apata le kesi a si fe so wi pe gege bi e te bere won ni pe Olorun ni yo oba Olorun ni fi eda ni fi njoba ni fi eyan si orilede nje wa gbagbo wi pe Olorun lo pe arakunrin wa to fo je baba fun wa ti a pe ni abito to dariko a pe ni Rumi Adewadaye ti o je odo nje okolopo eyan lo ti bere lenu ara won wi pe nje o le sese ki awon odo bene ki won gba ari ki won wa lori lori fa ki won si le lo ayin dada ge bi to ge bo to ati boye gbogbo la si mo pe te ba sese bere nkan mo nje akoko ti opolopo asise abi opolopo asirin abi a mo sese gbe sugbon ohun to se wa ni kayi fi ari to ya wa lenu nipase ti baba Rumi Adewadaye ti mo to dai ko ni wi pe ari pe nu ojo ogorun kan to se yi a ori opolopo asise abi a ori opolopo esun ta le fi sun nipa igbese to gbe opolopo igbese lo gbe to wulo to da to fi oyan ni igbokale wi pe ireti nbe tori pe ta ba fe so si a ri pe akoko igba to gboye ki lo se o sese be awon ilu ti o wa lagbegbe ilu Benin to gba lo tin ro lo sin wa to pe ilu kan eni kan soso fun to nda gbe fun ra re o soro lati ni idagbasoke
0: Benin
1: lati ni idagbasoke la mi se gbe a ri pe to wa awon ni papa mo so pe awon o de bayo ta ba wa ni ilu kan mi ta ba wa ni pipile kan te ba fe ni alo si waju ke ma se kini ke ma se gbe nipasẹ gbe yin ni iranlowo mo wa fun ala fi nlo ami ni ilo si waju o be awon ilu ikeke yin o lo lati so fun pe isin bayo emi ni mo wa lori oye bayi o si wu mi pe emi pelu yin ki asepo wa ko le je e to je anfani fun awon eniyan wa o je gbesa ko to gbe to wulo to wulo ni lori no so pe o je odo ni to sugbon o gbe gbese agbalagba
0: ti o dun mu gbogbo awon omo lode
1: haun bayi o pataki awon ara wa Niger ari pe ko fe fi kini esire la gbalegba o gbe o fe gbe ni oro kan to o wu pe lai pe laji
0: lati fi ona abayo risi
1: ala abayo ko yo si o je on kan ti o dun mu alopolopo ti awa ta je odo gege bi titi e ta nki pe adupe pe ko ndoju ti ke ko ndoju ti wa pelu ogun olohun ko si ni doju ti wa to aba wa padawa ni na ilu wa ge to je Benin ge a ri pe ko to wa loye o to awon eto kan
0: beni
1: o se iwe to fi kale to gbe temi ba de loyo nkan bayi bayi mo le se wala awon eto to le fi
0: awon ilana ti o mu se
1: ti o mu se ta ba gba awon ilana yen a o to se akesi a ri pe awon ilana to wulo ni awon ilana to o je pe to ba se pe olohun fun lo ofe to mu se a ro gbugbo awon ara Benin lakoko aje anfani fa awon ara Benin lakoko ati awon ti on ju alagbegbe wa ti won sumo abi ti ajo ni abasepo ni ilfi lo si waju abi fi de wa soke orile ede wa no awon ile ya ri pe o mu awon eto leto leto akoko eto ti awon ile iwosan o dawole o mu opolopo eyan ju lori e opolopo yi ile do to lo ni ohun fe ko abi ohun fe tun se ni awon ile lo mu ba de bi gbogba igbegbese loni ta ba wo ari pe won so wi pe ti ara eyan ba ya te ba de
2: ni hospital ojulowosan
1: ojulowosan o ni awon afani kan te le je la koko ti ko abi je tele wa tele won so ni eh bo de abe o dada ike dai owo ken le ni on case for ken tumo o si pelu te o ti wa gba o ho ni fi o fi iwo rin be die fi gbogbo yi omo ilu yi Benin
2: gbogbo omo le Benin patapata
1: an ka si so ni yen o je anfani laku ta koropo ni o ni yen o anfani yen o to fo emi li pa keke be won o gbogbo de lodo to owo ko si lowo yi ebi e o nka gele lowo tumo ohun ni o wa nipa e ni ipo ailera ni
2: kolesoro
1: kolesoro mo wa nje yin o le cheche wa ko fi
2: le sese
1: ko padanu emi don o ba wa ni lusi o no ko an toju won tene
2: ki won ki ara won ki o ya ki won to bere ba o la sese gba
1: e cheun yin o je nke yo wa lo gin ni ni na ni kini kai opolopo yi ibe lo wa yo no wa n bela no to tesi waju kun mo ka ni o si gbo nta bo ro mi so ni an lojo ke jabe kata an gbo isiso ni be so gba bi o be so gba yi o agbo won don wi an ga gbegbese lewe o te je nke yo to do mu age oni pe o je o le de ke ye un feti le ngbo un gbo yi ibe o ni un gbo yi won don yi ai lu nge lipa ti ile iwo san ni ba wa li wa di le eko an ka so ntele o feti fi so ni bi awa ni eko keke omo gisen wo ilewe bonde le ko giga keji o bi on lo gisen lati ilewe akoko akoko ya pe si em ti bi den to azem tugbo mo nde ilewe akoko ba kuli be pese ti wa me si sewo eh tugbo baba wa bo on de lori fa oni ah oni ohun so ni ai sewo obi on ni lati si azem ko lo ti ko fi de terminal mo ka ni o je nkeye ngo che lo pipo fi obi omo iyan lo nlewe won pataki ni iwole ye anka anga ti lodun ni anga so ni pipo ni oni eto ni odomo pipo ni loke o je nke ye o ngo ke oni pipo ngo si ni anfani ke ye ngo mudu o si to an so oni o ye kai ka ton yin acha wi ki ko wa o ye ka dawo ni ka che ka mu elane mi yan nipa eto be si gba ba so ni ki o ye ka nko mu ru we ki o ye ka nko mu awon ko ko we lati ni be keke ti di ko de le be giga ko tete ko aje yi wahala fi obi onu lesin la egogun wa ko wu cheche logun we yo ko ko fun lanfan lati dan kete fa e bogo nu po mo ka ni onu wa nbe igbese lewe bo ka won ko fi ton eto ni che ba wa lewo yo gbe won fi
2: awon oroko nu
1: awon oroko ba pa mo so ni bi agbe yi aya wa nbe ne opolopo na yi won oni on je yi on tu che ogbe nta baba mi wajo o ke ti tankai meje
2: agbe loba
1: yo je agbe loba baba won si ti nko won ni agbe loba nta agbe nu gba ni unu nu gba ni ilu o nu ka won o ni an ka be si to leto bi agbe ipile ilu keke o che yen nche abi o nke oko yen nche be o ni an ka wo ni anfani ye o le npe fi ya
2: tu won ma fi kore re dada
1: ki en ka fi kore dada egbe ka be tu tete an ka wo lodun ni o nlu ye agbe ni o me wa lon wa be le tutẹ julọ le lo ni akọkọ tutẹ julọ
2: ti won ta won fun lebu
1: ebu wa yo nko fun
2: lati fi ti le ti leyin re
1: won ta ti won fi wo ni mi o lo lori an ka won ko le fi che iyan lo do mo ga se o je nke yo da nta ba wo tele gbe lo so ni won ki anfani ijoba kin je to be ṣugbọn o so ni ko ye ko si wa be nta utẹ yin won ti ko je nke ye
2: lati je ki won le ni fi ni igboya lati fi tesiwaju
1: tesiwaju
2: o ye ki won si lawon ba mu
1: lo ye nko nko ti fun ka won be o tẹ ijoba ka won fe o ni opolopo igbese yen wa nbe no ojo ya ojo keke wa nje ni mo no tu meta ati ojo melo ke o che ni lati wa nka gbogbo yi nke ego be anfani ego be won lo ni fun
2: ke so dun kan o
1: ke so dun ke ke so tun me fa lo ni nje gbogbo iye o fun a ni anfani lati so wi pe ah eh baba ye wa o wa loye wa lo ni baba ye ko ti wa eh ko ti wa onu ka ni
2: o ni awon edun kan fun dagba soke olede wa
1: e cheun o ti je oni keye o le cheu tabi n pataki julo gba po layi o laipe yi
2: tori ka ma puro ko se nikan te ori abi ba fe aba fe puro lukun
1: to
2: o da te so baba age
1: ai so ni laipe yi leyi o wa ni odun yi eh omo ya wa be baun ni on te n niki odun igani eh
2: o kopa ninu re
1: o kopa nu e e de ka bi fun so ni kini o fun ni obo benin nu ka won je on ko si ni ilu kera ni lutun ni yan gbogbo benin
2: patapata
1: lati ila ohun iwo ohun gbusu ati ariwa po o je gbogbo na po tun nu o nche o je nke yo ton da bo o ni anfani re nu bo akobe fe en so ni bo di anlu ipa ku ni awa ba nso lo lo be
2: kuburu le kuburu
1: le kuburu lo te to do mu again o fi mo so ni odonu nje toto o jade ayo oga iluwa o wa nu toto pepe lo jade lo yi na ilu ni o somo ni o je woni jade o jade ni o je asiko ye n ko fi gbo gegi ye
2: awon yan je leyin re
1: afani wa na ni la kokon ni ekeji n ko bi ko fi fonu so ni un ko je oba keye
2: okan na ni aje ko si yeto la ni arelode pelu awon lati ajara aje ara ilu
1: e che un ko je oba ke n ko to ba n ko fi tinu yin ino bi o je ile ucheun
2: la pase wa
1: bi npache a o ye nkan ko njade ba nkan ko fo to dodo ikoko ito yi one o
2: ki ma foju oju ohun ri
1: bo foju ohun ko pe ti ko fi gbo le ni bo se ngo ngo mo ba nkan fi gbo wa ko nje so ni on ni on ni gbo mi nka ge nkan fi te gbo ni o je nke ye o ti mu abi ni on tele abi nu on tele nda nga so ni ati oga ilu abi won ojo ti pe
2: bẹni
1: tugbo ni ensin o be si bi
2: ba o gbo po baun ni
1: e cheun o be fọ so ni ah un o eh omi tutun ti wo inu odo be don o si e jade ton ko be si jade lati be ni nipase jade kekere mi o che be ni ni onugo wo so ni baya ko ni tumo ko opopo tumo lo wa be opopo tumo lo wa be bi o ni
2: wo ni ka le fayo ninu re
1: ni ke o chelu bi o ken o je oga ni o te chelu lo je o wa lori ilu ken ni che uru iyan gbe be akoko ai lo yan fe e
2: beni
1: ekeji onu yan mu e enge bo ke jade bo ke wo mi ko de o mi ke wo de la ko be ni
2: la ni la ka je bo ni
1: nke la ku ni o je fun
2: o da da lo je ni
1: nke da da lo je fun o ne bi dai o ne o ye ya sun mu
2: ko ma ba je lori awon tele ni awon ma wo won
1: mi ka yan ka mu wa le lo wa le na wo la ko je be ni mo ka ni an ton gba oni eju la from so ni ko te si waju be eh komo je nke ya nka iba komo je oja iba ko te o fa lo je nko pe ni bo si wa ni won fe ti e bo fi ko won foju e bo fi ko da ko ko
2: to se lere
1: ko ati leyi o cheun
2: ko mu se
1: an te so ni ko mu je ko gbe ogege bayi nke ye ko je ologun ba ko fi te si waju ba lai pe lai jini ka be si ayin pada pọpẹle lo che ye mo ka ni bọlọ fun ani o fe ni eto ye ka yan ka manu bayi
2: ale tesi ajo ko se yolo kan ti aka
1: okay kenu o ni pe o so fa o ni ilu pa ko ni ilu tun ni o ni pa ku nu dagba nkan lo lewe pa ku o ni ilu pa ku ti je ilu keye tele o ni
2: awon owo kekeke nbe ninu re
1: o ni afani wa
2: fun o si ati fa wale
1: o to kekeke o le ni le pipa wa ba pipa o ni pipa de be
2: o ni so bien
1: o ni bi party fun mo ti wa lo di fun be o ni bi kibe wa ni pa ko yan gbo ni o nu o nu
2: saya ni eni to nta omi
1: o ni nta omi
2: eni din to wara
1: o ni nta wa o ni nta o se
2: na bi din ta osan
1: o ni nta yi e ika o ni nta otu bo gbo nkan saya ni ko da o nu bi dele o nu nta di o ka dun ko se ngo e mu ade ne o nu ti de ale jo ti de o yi sai lo be ka dun ko si ta ko si je ngo mo ya nule tun won lo di pipa ku si gbo mi ki ni nke yo wa nlu pipa ku ba iyan gbo nu jo ba njo onu fi onu fi uche die die che mo ka ni ko si o ni an ka joko won ati ojogun pipa ku o joko ko chacha o lewe nbi ale fo ke nbi ale fo to ba nke be won ko fi pada onu ka won ke mo mi ke to onu ba won wa pipa ku o ni bo n jade lu pipa ku tele oninu o yan dun nta ile uche won wa lo n pipa ku tele tele gege ba ile uche
2: omi yeyeyeye
1: eh ibe tesi mo hun ajo tele mo je ki lo ni sibo nu poko ko si mu mi oni se an ga gba ba nke gebe kekeke gba won ko fi pada gba ko le ni gba ngo wa ara ilu
2: beni
1: to ba gba odun lo ni odun ko ni ipo
2: igbaradi
1: mo ko neju ko si mu mi oni ba lasko tele lasko tu won oni oni sine obesi oni keke won won lo won neju lo ni egbe be ko si mu mi ni o de ki
2: yan tele daraya bi ti awon odo le lo lati ma fi daraya
1: ko si ohun gbogbo nlo jo lo ni ni an apolopo ohun la yo do won ni bi o ye odo bodi lale ngba owo te wo si ko mo bi ngoro ko lo neju ki ngote
2: oni daraje
1: ngo aya ngo di daraje daraje ke ngoro ti ngoro gbe o ti ngogo
2: yo lo gbona ara
1: aja ko jo keta ko so di nke mi abi bi owo te wo si bi ko bi ngo lo ni bi egide ke lo je ore lo ni oya awon pe awon ngoro sire ko mo awon nu ile ki ngo para ba para ja be efun ni ngo apada bo la si ko ye ko ye abi lai to no odo fun awon loyun abi ngo joko ngo be si mo
2: imo ki mo ye si ga
1: olororo ngo be si mo ko da gogo nu po ri o je nke awon ile ni ye nko ba odo oni ba si aye ken la dan ke le ye nko fun odo ni da ya lo ngo bi ngo je ba ile to ngo mi ja ye ngo bi te ke oni ngo je odun ko fi opolopo yin awon egbe be won ngo fi sile lewo ni mi so lewo ipoosek wa oni bi olorun fun lore ofe lasiko tun oni ngo ti agba ba ile o tene ko be si tuje lati pase be popo odo ko wuje lati be o nto won ko yo ni taja
2: abi
1: ile igba bolu ya ko ni oni ko ka wa ye ke won ko gba te ile igba bolu laku
2: papa bolu
1: afese ba yo
2: na ko lo to lewa
1: ye ni ka ngo to nje ke ngo ko ni onjo o nto won ka ngo yin tun won ngo fa yo be lasiko yi isi ba lasiko yo gbo yan che oko ten ki e ke ayi won ko nche ba ngo bi phone la se ko ba ko mo mi wa ko mo mi lo bo ju ko mo mi su oni o gbe ni won ko je nke ye an ka mu che o so lipo one na ilu ipaku o lo ne ko si na ilu ipaku orun ka won gen won wa
2: kakuku le awon ya fun dele won
1: be ni orun ka won wa na lo ohun nipa ko nu en jade lo ohun nipa ko yanyin le won ke je yi
2: arolode o re ti joba
1: onu yan ja yanyin won chele o gbo ni opo o ni ngo joko ati ajo papa ku won o orun ko che yi ilane fun oya ba mu one ye oni ye ni ba koche ye ni ba koche ni ko pe ani ye ni ko ti wa ngojo npataki julo abache ilu ipaku ati ninjeya lati oni kabo o fanu lojo lo so gen oni ona nene ona ni ke o je oni ken ye o je
2: to nfa wale
1: nfa wale haun o do ye ijoba ko che lowo be nta lo ni sin bi ore dide bi oja kini ona wa be npaku ni ni ikoyi ni ko da bo de bo ba opo kai ko da bo gbe la o ke di ale o dide ninjeya o ti ko da o le wa o i check pada lojo nene neba mo atori ne check over ngo to je yin ko ton oni olohun o tun won ko yi oni ngo mi lo ngo mi nbo ko si je oni ye ngo ni anfani ati ngo ni edabubo ye o to ati ye o ye no o ka ni opopopo oni aso ri pa iledo to wa ka iledo to la ku wa an ka so ni bo wa npa ko so lo wo o so nu ko lo ngo lo wo wa be ngo be so ngo che gba to ato che wa be
2: opo awon oludare soro pelu awon to o dubu laisan
1: eh bo ko be che o lo wo laisan ka won o no si so won edo ka won so fun won ni to o so so ni bi bere ka mo an se ko mi amo ku bo yi legbe ti ye ka e bi o le yi che fa bo nka bo nu o si je nke ye
2: e ni ka ku lo mo fe re fun ra re
1: e che un o ba o le tu o si ko po sile ye mo ka ni la gba olo ko ni je odi ko ni je odi eten ode yi onu dada ni ko je ngo si gbe ola oge yi ko che lai pe lai jini anga be si
2: lo se rigba yo je nikan ti yo mo rose
1: e che un anga ye si kinu lai pe lai jini ani igbo kan le o ani igbagbo pe o le cheche lati pase te ye ikoropo nke ko yin
2: pada
1: un ni a mi so ni lo ni be a n dupe lopolopo lowo e a si to n gbadua fun onu ko fun ni agba lati le bi cheu n tai lo ni mo wa ni agba e n luke ko to imu ati oye ko to lati fi da ilu bi onu ko ba o che yin lowo ye
2: lowo
1: o to ati ye yo ye nu e
2: ti a jo so opo ninu ife
1: a si tadua onu ko fun ni lowo ni ono ko fun che
2: oda
1: nta ono ni an fun eda che ni yan fin che ate yoi ono ko se fun che
2: adupe lo baba wa asiagil age asil ti mo baba salaye ni ekun rere won ni afoju ni oliri to gbugbu awa ti awa ta ngbo awon eto yi ya mo daju pe ni toto leyin igba ti baba igba oye awon opolopo ni won kun sugbon igbese to wa be si gbe likeyin wa ri pe odo kan to fe sise ni o je ki a se ran lowo re nje una ni baba asilage won pase ni ekunre lokan ojo kan ti won fi ye wa eh baba wa oni bi eh bi ojo baro awon fo ori owo bori eni ni
1: be ni
2: o at is ni toto ilu parakuro je ilu wa ibi ti agbe wa sugbo ibi ti a ko wa ile chabe ni o ye ki aso si die tori pe awon ti won gbo wa awon lori ni won gbo wa awon ti won be ninu idari oye na ni won gbo wa ki awon na ki aja jakuku jakuku ki ile chabe na ko le dara kini ohun ti e le do si ilo se ajule chabe fun eni tin se aro lodi titun ki o ma ba gbagbe wa na
1: e che won lo tu wa eh mo ka ni oni gebe ti so oni bi nkeke abi nke nwe boni ko ye iche ke fa e ni
2: ni un poro fura re ni
1: un ni pe ito wa ye baba won yon wa ni nle yon pade bi ani kokian abi ba ni akogbo si abi akomo si o ko jan che ke fa wa ni
2: meni
1: eh ba si dele akan won ki won cha ba won no ko je an ka ko e
2: ewo ko dele
1: mo bi fun so ni nbini ne loko la wa o pati bo pati an ka lo nu
2: a pada wa nile
1: bi afoju wo lo na ngai so ni ile chabe je ile keye o ni abi nbe opolopo fun yin lowo fun ijoba ba afoju wo lo an kai so ni nle wa opolopo ile uche ni ko si ye un fun wa ni one kabiche oke ya ni bo je pataki bo je laku le chabe hun ni ile isuga wa
2: bi ti won se suga mi
1: sukreri an kai so ni ile che ni lati ba koko melo kin on ti se o nta yi pe ijoba Benin ati ijoba yi
2: Nigeria
1: ye amo ti won ti wa won ti ajepo mo ka ni on ni weye ila ni won ti we ni asiko o ti wa o do akoja o yen ko to we mi chesin akoko yi na fi npe o le ijoba o le de wa ni akesi won ko dakun le pe lai jina won ko ba ti de wa mu to kini ne nta popo yi cha be won wa no lo ni won do ko tu betele
2: tu won se semo
1: awo je
2: wa ninu ile
1: lasan
2: lasan
1: ati je ati mo fe
2: o ma lagbara o te je pataki to ka awon mo to won lo ni ojuleko bi agbara ba si bawo lo se le se itoju omo ni ojuleko
1: to omo lati bi nene be san ka chin wa akole ko lo fo ni ke ko ba ton won mi nje ijoba ko da n ko ba wo che nu e ni yin le on ko ba wo n pile wa ki ni anfani ya ni ba le ta abi ba ijoba le yan lowo lati gbe dide lati gbe ga ni bawo fu do le le chabelo ni owo agbegbe wa be an ga so ni ani okuta on
2: be ni
1: okuta ni
2: awon pata ti mo fi awon pata ti won lowo
1: o che popo le okuta ni sinche lai pe agbo on yo kan be iyan no le an fi nche yi kini bai karo mu kini o
2: awon okuta tin time
1: din te ba fi nu ele
2: awon
1: fi
2: ase yele
1: am yele ye ne ka won o je nke ye bi ijoba o mu to kia kia ni ile che ni don lo njoko ye mo kanu ni won ko be si
2: gbo apa pata la ma janfani re ati joba pelu awon ara ilu
1: won be si che nu e odo won ile igba bolu ese ya npe ti ilu chabe keto
2: meni
1: bi on le ba so di nla kun ba yi ni ko gba kun
2: gege bi awon ti awon ilu
1: to
2: kun
1: ki awon ilu to kun ba lara kun ta ba foju wo lati ilu pako ni ko de ku tonu chabe wa na yin be o si je ilu keye nka ge o le gba
2: nbe lori titi
1: o ba lo titi do o le gba opolopo yi ale jun laye ba on ko bi tesiwa on ko bi ba ti nkere da fu tesiwa ju ilu wa nipa ti ba ko le we ni an ga so lo ni ba de lu chabe
2: o
1: ni opolopo ye de lo an lu chabe lo ni
2: opolopo ede ni
1: opolopo ede lo abe
2: ti o ko to ko akoko ti lu chabe ko jo
1: o ko jo do ye ni kai o ja anfani ke ye ale wo lati ale che ka wo be lati be ni ka bi mo nke mi o jade ye o le che anfani fu yi o ni won ni pataki julo baba wa yon je ogbe mo wa le chabe yo ni kini uche yo anche bo je uche yo opopo nti le chabe ijoba ko de ko ba che aye wo lewe ni on ko be si che yi lowo yo to ati yo ye fun by kenoku ndi no che nta won ni no che won na mo ni an pe lole
2: be ni
1: pe kenoku no che ko yo ni gen ko ba che ko nke ko fa yo nu e
2: men
1: an ga so ni ba che o be ngo oni o bo si wo yi oni ni ngo o yi
2: joba na
1: joba kai
2: tori pe won ma sise won ni ero pe ko won ki won lo jale abi ki won lo dana abi ki won lo se kuse
1: e cheu
2: tori pe nigba o nbe ninu lenu sere ko ra ya ti se kuse
1: fefe le no so ni itele ohun ye ye oni ti
2: ti gi
1: bi o wa bo wo e de ngo wo ijoba kai
2: beni
1: adupe ye ona wa loni ona tabe ketu ni ti o ti yanju tugun ona mi wa be popo ona mi wa be kai sin iye o le so tabe popo ni nyeya iye onu kula mi loni ya ko ko ya ngum lo ngo mbo ye ni kai ijoba ko ba didile won ko ba muche bo nto won yo nto bo loni ya bo mbo ka won on ko le yi ona ye on ka won ko yan on ko yan gba on ka ngba ba on ko la fi nkan iye mu mu woluwa ni nke be be on opo le chabe ye ya le muche owo ba gbe me ri wa chabe on ka won gen on ni eto ilani
2: ye so da soke
1: da wa soke chabe on ko ba so mo ijoba ijoba ibene no to un abi ka che luwa ni ni on ko ko la che ka la to ta no to ni
2: be ni
1: un ni bene opo ni
2: an se ba ni an se ri gba
1: no ba ka do ko ko ka ka lo be to iyo to a je pataki bo je a bo je nkan ye o on fi afon fa oyo ja mi wa un ni ke a cha wa
2: be ni a ma cha
1: a cha wa an ka so ni baba wa ke yan so baba ni mo fi to fi da ko mo ki lo la le bo ale ti gbo baba wa ndali baba wa daudu
2: daudu samson
1: oni gbogbo ede opo o de de oni acha to chabe ko si
2: awa ta lo je ko si be ni chabe
1: o ra o la ni opo han ba ni opo ni ni be si o de si an ka che bo ka be si mu acha unu ka be si mu la oge pa ko lu bi che mo ka ni ni ka won ido ba le che lo opo fa e wo de an che ni kai ya pe ni ode yi ode ibile mi yan ko gbo mu chabe
2: ipe be be ni urede bi na bi ni leyin odi
1: leyin de gege gba ti ayo ayi president wa nga ni o wa so ni aka wa ba nga che oke kai president wa
2: be chabe kai ni lu chabe lohun fu ode ibile
1: bo kai fu so ni aka wa gen omo bene la ka wa
2: anjola re
1: eh aka ka fu fe ka nke fe ka gbo koda ati oba wa mo ka lati be kai nko ni o pipo ye nko gbo so nke ko je won edun wa yen aka le fi bolete on to baba boko wa yi ko yi ni nke be ni ne o je nke ye ndi aluya dakun ba moju to eto mi o je nke pata ki ye nfuya je oni won le chabe
2: ni
1: ni ka ijoba ko ba che
2: opopo awon ilu ni won ni nambe to je won ni di na na mana mana
1: e che won baba do nke be be on lo na mi nto e do nke a cha ore ka won ko ba wo nta lu ni ke wo sori bi aso igari ni nsin bi asiko ni to gbogbo agbaye po odun won wa lati gbogbo I eka iwa ye ni ni rozu o mo kekun on wo ni kia ni bi asiko yi odun yin o ta to yon te n wida gbogbo agbaye n wida ni in ga ifile wa chabe kai ka mo
2: ke be ko ri be
1: ye odun ko bi ede ke wa bo ke dai baba ke mo dai ko ye mo da ko si ni so fa oni oni bi ade
2: so down
1: oni ba de lu brazil o na ka gbo ede wa ede wa chabe an so na ka gbo no so be oni be nu lo nlo iwe yon pe ndise na yoba oni be nlo nlo yi o
2: e gbo nkan
1: mo ka don lo ni mo ko be si aye an cha mo no go ni to la bi bi lo ni su wa ni ta
2: awon mo ya wa nbe nbe
1: eh nta ba foju woro on yin wa lu re on je oni ki on ti ko le o tele bo on ko lo
2: no ko lo
1: nlo america bo lo che o
2: won fi ra nbe
1: ba si ko wa te
2: won so be dile
1: eh won wa dan won ni to eh ye ko la si ko be che o ko si mo mi adan on ron wa lo dai no le don o ka won je oke nai tu won yon wa be loni mo ka lipa acha won ko so ni eh iye yo je mo tu wa iye jo tu wa no nkan so ni won ko be si wa lo kenke no ka won ko be si wo yi orisun won nta lo ni si bene ti chi aye kale so ni gbo yi onu ali ide won bi oke nai won o wu won ni omi o ni dudu mo je do idi so ni ilu bene omo cha be mo je
2: o le pada pa se iwe bi re
1: e cheun e o si ti la ni fun lo ni o ro ni lati fi gbon laye lati fi gbon pada nle aka wa gen si ngo je nke do ba nta opopo na iwon ni bo wa no ni on je ni ke no buku fun iyon on ni nke dada yo no ada le o che lakura ko nle ni ilu wa ba ilu wa ko ni fi ni lo si waju nje gbo ke be won je nke ye nke dada nke anfani la ku ni onu ko si je ile chabe ka gen ngo ya anfani ni ngo
2: ami ami ami oda baba wa esun fun awon alaye ni ekunrere ti efito ani eti odamiloju pe awon ti won gbo wa won gbadun yin lowo lowo e ma binu si wa pe kilo fa tojo pe ni ojo eti ni a si e awon ero sile ki e pe da wa pe ko je eto kan ti a fe se arije lori re sugbon lati fi yera wa lori awon ojo ogorun ti eni tin se arolodi wa wada ise lori alefa asa lori re die ati ipa oni o fe ko fun awon asiko tokun lati lori alefa re e to ti se kinu on tokun ka to na ni atin so lori je e ma binu pe ni ojo teni kilo fa to je pe a si awon ero ke ma pe wa wole lati so ohun edun okan yin ba ba dojo mira ojo re a pade lati si bawo ni sugbon a fi ilana kan sile lati to ki a ma ba je ki a lo ki a so so kiso a se tori pe akoko kun opo lati je ki a tesaju oda baba okun iseju kan ti a fe ka se tun le ni asiko yi oda kini ohun ti anati fi pare to na ki to je yin logun to je yin logun eforiji wa nipa idagbasoke olede wa pataki jo ni gbegbele ibi ti agbe wa yi ti a tin so lori lori
1: e cheun baba wa mo kan baba won moni moni on po we ken mo te mo to afoji na nugo no olugbo won o da kan ngo po we loju won ta ngo to epo we on ni agese olomo kokko to mo fe ifun
2: abi ko fi bu baba pelu ya re
1: to don asin gba baba wa yo ayin sin lo lowo so ni ko da kan ko e ko mo jebe a ko wa yin so ni ka so ni ngo chene o ti da be ko mo tesiwaju mo mi ayin un ni lati fi check lati fi gba oliyan ju ko fi tesiwaju
2: ge
1: boda o je ke pataki o mi so ni die lai ne ko che o ba so ni ko da ko nche ba le che o ni ah ki e ti nda won won so won ni ajeche be ni ki e ti nje abi ko fi igbese poropo igbese ko fi ya ara ibini won lanu ko
2: so gbe igbese lati so wa po
1: igbese lati so wa po e che won baba lati ilahun ohun gusu ariwa ka le toke
2: enu sokan
1: ko da ko tu chele we gin ntai ba iso ni manche baba mi jari baba mi fonu a iso ni o je oni keye o loke lati bi toke oni ohun ko ba che wa ta ba toke be na anka lord anka nda waso ki yo to ati
2: o si ni agbara lati fi tesiwaju
1: lati tesiwaju be si ni last nko alaafia asin o je nke o je pataki nbe ko to tesiwaju ko va ko tesiwaju nu alaafia yi omo bene o ko tesiwaju lati gbe awon igbese ye nko fun alaafia yo to ati o ye ye oni bi ki bi o wa bi a se njo ayun ko ni an ba ogun mi ba ngun so ni ah o ye de mi wa be ye o le che ati leyin mi wa na o nto won won oni ye nko gba bayi iroron ko fi po kun to to o ti okan ye o won on yawo kini yan pe na alaafia won be ni alaafia won logo o kele to atele o ti gbo o ti so dogo meji lo ni ye o no ngba mo ka yin ka to da asin tugbo o to won ko to wo ni mi o si ye o le fi che lo ropolopo nta bi oni nto wo bi oni ngwa aja ka wo ko si lo ko afi aja wahala ni
2: oni
1: pe kini oluche owo otuche won kan wo ko yi ko be si che ka lo kan bo awon katakara won kan wo ko yi te ko nche anga iso ni bo be si che be nko wa ilu ni enge so ni popo ni won ko simi an fanu so lai olun dai won lai de abi te o be bi npo ni oni ngo so won ko si
2: ka ma pe gan won
1: a ko ran pe gan won mi anga ka anga pate anga yin ona ko ran te si waju ngba kenu kun ti abuje te be gbo ni onun pogbo onun pa opo ka oni kenu kun yi
2: kilo atokun
1: kenu kun te be ni mo bi odipo onun ko itu won ngo toba onun ko fi ngan yin abi onun ko fi pawo nbe ni onun ko be si yin ngo be si kiyan ngo be chekini nje antola nu baba wa yi mo fi to dai ko si baba wa romi adu wa dai ko da kun ko cheti si eto be on ba ko te yin lowo ye oto ati yo ye fa awon omo ile won yo wan lewe ko giga ya pe university nbe kai ko tabe wo be nbe kai gin okoro po yu check abe ye o le che gege bo odo ba bo mu no tete mo ko unite on ko fi oni ke ye on ko yuda ko mo je oni oni ko formula wetin ba mo ko wetin ba ko to an je yi awuye baba kon to yan ko yan wusin lipa ile eko wa ka won ka tun eko wa ko kakọ mo le ko ye nko fun afan lo laye bo tete nka gin ko le dan keche fa e
2: oda
1: nda aye ko sinu yin an joko an wo che yi ijoba gbumi
2: e seun baba wa age asil fun alaye ti e si ni ekun rere yi to wo ti wa olorun baloke lolore
1: ola
2: o san rere fun lopolopo ola ko je ki eni ti a soro si ti o gbe igbese rere ti a tin se je rere yi ola ko ran lowo fun itesu aju re ko le se debi ope oni ri kose ninu ise re ola ko ran lowo ku se awa na lowo ta je omo ilu ko se wa ni osusu owo ki a se nu kan soso fun ilosu aju re de wa o je un pataki ti o gbe na ja logun bi eni meja bi meta te fe ki baba wa asilage eliki won
1: e che wa ba nje mo fi akoko fi ki gbogbo yi olugbo won patapata gbo awon karo ejire patapata bi kinukunukun wa akiu afi akoko yi afi abi ki baba wa mẹ ti ilu ipa ku yo je nka je odo yo je odo ke ba yo baba o de wa zukifu salam mo ka be ka ni mi ko ti so akin kai onu ko yen kai lowo ngege ba an so ti baba wa la ku yen kai gen o wa so ni te kai kin ka ki
2: agbe ilu paraku
1: ntai ojo nka ijo mi ke yen wa tuti agba ni onu ko si yen lowo onu ko je ko kokun ninu yin
2: ise re
1: nu o chene olohun ba ledu mare nko ba chin lowo to ati o ye fun ogbo nu wa le on ba tuti on po ba ilu pa koko fi ni ilo si
2: waju
1: nje onu ko yen lowo mo to ta to che mo ni baba me wa zokiful zakari ni
2: zakari
1: ni donc
2: nka pelu gomina
1: nka ge o ma nago ni omo nago ni nje onu ko ba yen lowo onu ko ti dara fa ase ki oba woru re baba yo dai ile cheye ka ile nje akin on ka won onu ko yen lowo onu ko fo lanfani on ko le an fo alaye ka le an bin tesi waju ka le an be ide wa la oge
2: ese baba wa
1: ki ngo yen wa ko lowo wa lafia la nkan gbo wa aki e ka won le tu eto
2: ada yin lowo
1: lafia la nkan cholo jojumo
2: ase oda nje bi ni a o mo to tojo teni duro gege bi ese ri nje gbo ni asiko yi lori ase asa lori ogorun ojo ori alefa eni wa mo gilo tamo si romi adiwa dai awon ti o ti muse e to kun to fe muse ti o ti se leri re nje bu re la salaye si ki olorun baluki ko ran ni owo a ni lo lowo iku a si lo lowo arun ibukun abo olorun baluki ko ma ba eni kankan wa gbe uruko mi omo yin aburin tamo si mi se do sumare mo ma seju mo dagbere fun pe odola pelu olorun ati amosi baba iko awon omo karo jide ka soro apo ka so kan ni afi bari awon eto tojo tini
1: je
2: odola
1: eshi.